Yemis, amasong ngang kikita, ngayon kewulang, may sasing ngang 44 kikong kerado XKFM. Dede masi ka makang kopur harapay kacha, ngang kikoko mga mkatiti kay, kwa mga ngay, wawukwen akawula, yemasang kaya, siwisi kakala tuwa, ngayon kewulang, ngayon kacha, ngayon.

Ye me sama so ye ke ge ka ke mke wolan kuma ima sika ma kaya mko kuma ke wolan kuma to mko mkuma msika ma kaya ya kwe ke tusi se msila ki ngule ngata kwa ta zao ka ta tala zao uwa ka ta mkuma ta kai masin kaya tusi ka kala tuwa ka ke mke wolan kuma.

0: Ach, iri amahwa exka FM ki mbambara ga go keketena di Marets Berego Bori e Shwere Matrama. Grenje manda go trek am henga de kwen set Afrika e kwa no mei no unita beidbrege grenje machina kwe limpopo ke ngye tatina ngo kusha tui sa isi kwa te ngye he kuri se kiaro hin kwen shem. Komisare si a trek am si di a Mike Masia Pato maar sin kwakwe tsam kuri shawo he an kun sha tswa ni se ntse shi ka tang ko tswa khwen ati ko khana o ji ko tsare kai de tamahanu 45 decende di tang ko tswa khwe a president Cyril Ramaphosa a jawe a karai ke ga han di hun wonse tsare kara go yim an tiana o mbapira na South Africa ki tetswe tamahanu tsuna mbapira ga tamahanu go han di e ke tleta ti khana di hun wa khana khuni tsare ti sham te ton kona Bloemfontein ki nga ate sino khana ki gase na hambre khati khana u anja o manda ate au kwen ki kona ka storage ni tang ka kwa khwena ise o mbapira ta mahano gwa na o tshwarese na ke dingi te ton kona Botshabelo ki go tai ate te ka amboro ka sidi ki nga ate sino go khana ki wa go khana ka ya ha ni storage ama ni ku yi di khama de ise kwa ka ete kwen buga kwena una ya tingo kwai premiere mdi kwicha ango ngie tive kesi tui tui ji tese na tikim. Mbunga kete kwe an tanki so tuwa bala nga ati sinu khana ngu hurumende nki siyewa khan e akha ati ngu khana o ak ete khoji an ana kwicha o tam. Madlanga komisi he kwa hwita ngu kwa maeka kwiye kha gwe ngu mshupie emta kite an ngu kamera waka ngu mshupie gure tam. Mushupia a komisi e ara tingo kwena mowe hamdi a go hamdi ya go hoje an tsone se khom kwa na ikim mushupi mwa de kwa nongo stati manda kwe a na go dwelam shi ja go ka go tseu tsho tsing group o ta maganongo a go ga mashuri ka go tam mushupi em tam shi forklaran kwe ga meti shi ki nga ti ga makorokate go ham domi he na ham ek am kwena o domi jim mushupi manga ati sinu ham kuya go hoji na ham shuri kata ti hoji an tseu ni shaha ham a hong ka gwe nge ham di a tukwe na mono no kwa kwita mushupi em go shwe ta te gwe go dwele mshi a go shesha kuwe hike a na amboronga shi kuwa hike jim polisi u khirwem presidente Mzimbabwe Shuma Emmerson Mnangagwa chinja senji a ngushi u homshi umutetwe ki doro kwa ti no adoroma kuji kha gwe dango ango amdi kiki nuka kuri acam kuri ka tshoyo twe desender ta haka amashikara nwe manda tam chinja kuji ngo dango kha gwe kha sino president ak enka parlamente kwe na koro gwe no angu shi tse u koro kwiki ngo president ki manu ta kwe na ngo koro gwe tam ak iri borisi u khiri o khaya ahe tu bori ete keke gwe tsa metin iri e tsa amma khoyom.
1: Kim cha wala ke chikdi ya wali nke akhiri ke SK FM ta dri manita ngamde kama wali ng. Ta wali magi yang ambungi gya wa SK FM wita yang gya tangan kami kage ngum yami ngar verten moyon. Kharanchi ay tumina kao hong agyang ya ta ke chikwaan ay krisin chikdi gya ng Sweet Afrika ay gani kuna ngu ya amai kate ke uni ai gani kuna sang ag gi khrensi ya he gya wa peitber ya kunan ya ang gi et ma masina ke le popo ya kunan sang ag gi et kham kham ko sang o kan gi gi kwa kwa ko ya dai ke ai gani kunan komisare si an chig gi ya wa ai ka ko ta ta make masia pato a chig gi ya ko yan khale man ngan ta ke yig gi ya to kham kham ko sang o kon ang ta ta cha ka he gya wa ti khan ag gi ga chun diwi ka tini gi ngole hm aga kunan 45 decende ayiti kwayi nhe kalemang sing achi de ge chu ngi diwa gani kuna wa kan he president Cyril Ramaphosa achi de ge ngo koyan ka ngosi sing agia kam kam go sing o yi se ge ng khano ke South Africa ya ang a chong nga ge ge ngi ge kula khano ke gani kuna kwa n ka ng he sing chi de ge chong diwa yi ke gani kuna kwa n bunga ing de ge ng Bloemfontein ya kuna agia ko ya khalma nga de amma chi de ge ta kha kola yi ke ngol ng atmina ko yi gya war khirang ka ngosi gya wa stola ng ya ng he chi de ge chu ki wa ta gya wa chi khai ng he ge kola khano ge kama ngol de ge ga gani kunan bongwe gige o sia belo aya kunan agia o kuyan kala mungu ati gia to jango achi gige kunisa singi kamsa o ti ngang agagani kunan bunga ayin akaka o achi gige da chwa o kuya gani kunawang kahe primiri aya kandore gani kunan veki ya gdanki achwa ngang tuyte achi gige toki ngalo kama kuya achi kwa yin gige ngalo dole gen kagdegang agagani kuna achi gige kola sit afrikan achwa ngang bunga ayin akaka o yan achi gige wa dan kesho cha bela kang hiya khawit tamani gi ngwa ok ya gani kuno gya ok ya ngol ngi atimna ko ngi ya war khirang ki kam a siwa chon semgu gi ngu diwa kin ko ya gani kuna ke jango ya ang aya chon ngan maklanga komisi halamang ngang atid gi ya kala tuwa kala kam ki khowe ngang ka ng atid gi thot kam kam go so khate ya im yang khawit tamni chig gi ngwa khate ya wa gani kuno kang ki kamarang aya khon khatia kaw yang sing ya kam kam go shon de komisi chig gi yang wa kam go to ya chig gi ngo ko ya gani kuno kan ke le ang gi ngo ko ni san hung ka khisi ya chig gi ngo hanan kam sung kin khula yang a chon sten gi yang wa kam go ang ngo sta to ay gani kuna ki le den ging yin chig gi chung ung khula gi wa dolims a chung wan khatia em ka hin khala mang ya chig gi ya o ku ya ti kang ka ngo shi kang he khawit tam chig gi ke khalian nga wa ke familia ay gani kunan hatia ya angkan sing atini gya kamsun te ki ngosi ga chig gi ngwa ok ya gani khuna gwa sing gi da chwa sa uwa hofu ai khunan kan ngosi ya tin chig gi ya hatia gani khuna gwa ta ki la ya ang chig gi ya wa dunus ai gani khunan ya ang he chig gi chu wa na ngwa ya chang hum ai fasin Zimbabwe ai president Emerson Mnangagwa ya ang he achig gi ngwa khamso vetan ngolun ka gani khunan ngsing agi thot kam kam go so vetang a chon ka he khalma ngas ji de ge chu khut ke ra ya ke gani khuna ko ang kya vi ko ma aga chon gani khunan thau aya cha chon kang he te u ke tu ra sen diar tak na gani khunan se ag de ge ng nga vi ko ma kang aga gani khunan kam sen ge vetang aya chon ka he ti de ge ng ko ma president ke gani khuna ko ang kang he de ge ge ng parliament ang he hangula ti de ge ng ko nishan kang he ngolin ai gani kuna gya kam kam go su hangula kang aga gani kunan ki se mane gida cha un an nawa wom chang mhom yi ya akhiri ai wi ta gem cha wala diwi chi de gya wa tiniri kham cha dira gya sam chang mhom ki SKFM

0: Bambam bamba radu e kore na kota kete ti an ki an karo kose avasi an e kota ti doa te to ha avasi an e kota te kai kose an program siki no ti doa te grad fir ki ti to an e sika avasi an kota program to ki an kara kete ko a kozi kase an e kota program zi to a kai sa ko a kozi to a ya kozi no aton ga ka to radu zi a kore ko ka kore na kona kete re kota ko kase na ko kom de kwa an program siki te kai kwa goreta hin e te kai kwa go kwe kuwa go go wa dit ikama ofu aro a go akwaqo a a go se kite kae kwa go maka go akwa go ne tsugo dzita manqom kae koreta no tithi ya go dzika te a go nte kya te go a teng nqom ka go dzinwe mo se kite go dzi no te a ta tira a go makitsa o kota go tsa go a nqom ka teta no nyam ka tlo go te a nqa ma ka go henqita ikwe papir sakta mi te go a go e tswaqo a go ika nqom ka ikho tsuka mingumi tse o go ditemo wa a go di a nqom ka ikho a go se ka a go eno no a go se ke sa se tamagatsa a no go e a sa e tsewa e tati no ndini go di tamaga a nqom ka ikho a go se ka no ndini go e nqom te tsams ka te a sa a go ofutsa qete go tsa tswantsa tse o ndini go e no a ta go ante ke se tsa kwa kota go temo sa tsudi ti ga thi ya go di a go di tsa o ka ikho no akite wa qhangu mi khodzi ki thama nqikhodzi ta khono kieri khodzi ta no natakarate zara kara kota kutemu wa gunge ho ange a go tlo of kieri no no asi ka nqito eti do ate to tama to te a kha wa go ta ato a sa se ta go to te se ta nga kwa go mui ve tsum khoma ki tsi ya kwa kwa ya te ke se tsa kwa kwa go ku ve re kha mbamba ama se ta ti ya te
1: moro mqa yang ya trufane wa min akus ta mat khoda sang a kala ka programa atim ngai metrofona i ta man ng ta ke ka che kho tu ai sa material ai ngane kwa chungu apani a tum kang sing o an ka o a kdi sa kang sing ka mat sa divi
0: ke ta a ta ki che ka kara a ki ku tsa wat we sen to ata khwan te sera si ani sin za musa sera khwe e tsa ka si kan ta khwe khore nu khu se na kwa go tamanu nu Termenik tami ko kopi he tsa se o se kahinu kwa gobe a go. No tita kutau to go gapa ko drinki ki tsa se o tsa he tsa kan a go si dome e ye go tama ro guri yi he tsa ka go tsams ka ka go be kwane a yi he guri. A tsa mu ti o a go a ki tsa a go enta go se ka go e go be o futsa khari a go be o futsa tsu go a ka ka go bena a go e kiri a go be. No ange ma tsams ka a mu ku ka sa no sa go a mo ku ka atsa dza o ka tsams ka khogo e khogo se ka gatsa hya go ta go tsa dzara kago
1: mba ta material a ho ya gang he nga wa ke ya e ke ka di ya e ma khuma na tu tsa kala da sing
0: a go tama te ya ma kota ko a te ngom ka sa tsams ka te mu ta ti a go ndo e be se na gore re kieri na ga khoga te gore ta no te ga mu ta ti te a o be te tsam na o kwa gore re kwa go be re ta no tinku di trokwe di go avetsa wevehe we we sena ko we sena we azitsan kiri
1: o mba kangana ko wa tsike sengum ko apa he gusi ge kana sike kle diwe he ta he ngume gusi ta ka ge
0: antse kan tsa tingu ya te tsame tsa ngoma ko ta ko tese ta fon sike ka e kwae
1: ka wa tsanye nge mi mba
0: ti tsa ga ngu ya te tse kwe tsa tsan ma no ga di tswa no ata kwa nte musa khudzi te dza o ka ko khudzi ki khom khwe ta go no o khom khudzi nde khudzi te dza o ka krete tsuka mte ku isikite a subusu ta te dza o ka khudzi no ata kwa nte ngwa he busa no ngwa kwa te ana kwa tsan keri go angwa no ngwa ka dza o a tsan khana na ina ko kom tsungwa dzi tse u khwetse no to na o ti anga go nde go angwa a hika eto mu we tsum khoma ke te fo nsiki tsiya go e kho e te mbamba ma se ta ku ya te
2: moro mga tsikwa ng auk inqa wa min amandi ta matukwa ngha ike tsike khunkwa uzila kwa ngum ngumkhuka uzila ka qonqa wa tsu
0: antwe na tseka kara ai kutsawe khate mandi mendi no tsantseka aha akutsawe no tedza uka gitsa wa go subuna tsikho dzita khunu kom khwedzi no khadzi wo kha a khadzi koma na kha subusi kinde u dzawe khadzi dza wa qoreta no qoqo kho plastic ya plastic ke khote so bena mo akwe anza sino subu khwata tamano a kha sinqo miqoka tsan gom kan plastic a kom tatin
2: aha mgama dzai khama khwimi gatsika macoki ngai itene tsala kang a kong hami tsika maki nga kanga wa plastiki gani kuna itena itse kongami tamajwa kama ku imga.
0: Aunt when I think we attack kama ngoma kutakute biela na kutese takai kwate. Nu ata kwa nu temu sa sa akwa kudzi nu sa tama kosin ohudzin de hudzite zauka kureta. Kudzi tawa go ta sa anu asai ata tinghata yao. Nu kudzi ta sa anu sa oh kwatan sa yanu. Nu asa akwa kudzi tamite zikau kwate ke sa kwate a hui ki kwaveta vetu akundi nikita matan anta nu. Sae teko tana kutaku am sinza kumatu. Nunge akauko aki nga maka esahe nu nita I. Ama kamsi ka baratu ate nu adzasi jite zeko zikwa. Nu adzasi barakwe eta adze kwa tak kamsi ki.

0: kung may ko.
1: Okay, ito ah.
0: May amal. Tuloy, mga tuloy. Tuloy sa kampanya. Tuloy sa kampanya.
1: Diba? Sige ko lang.
0: Itangin ko ito na. Kapag ha. Hanggang nung magigaya. Sa sige. Kung may sige. Haan, wa akong nung. Awag tuloy. Kawan tuh, kawan na, kaya agia, kawan kan duli, kaya dangdang, kami anu kau, makwa buma, buma makwa kua, han tuh guka, dangdang kaya, an tulah gula kaya, gang gang jawa, asing kan, kudu akan tunggu macam, Gamka ma tay, May ukuran ka. Ikan dapat kumulut dan dapat. Dan kami kuat muka. Dan itu juga.
1: Tiga.
0: Okey, ini dah kuat muka. Tangan kami. Dah. Gua. Kule mang tawag gulagom. Ya. Ikwa tam ko. Sigan doye. Ake tuk ko na am ko ko jen ke tuk kaya. Tam ko na dam ka tuk kin. Gaba am ka ko. Ake jen ka ikwa tam ko. Ka ake tong jen. Yo wa se mga tuk ka ka ka.
1: Ya ni khalala ta.
0: Sang ngay ang nag chow chow ta min jen ka ka.
1: Kau tak.
0: Anhangwa kunda ta sakam kai katra uka kaka wa katra kama ka ka wa du ko chela kase kan du ko chela sa wa kama chok chok ke ka ka ya kai sa na du ko chela na sang ra ke
1: ka kase du ko tira ko kula ma
0: de ta ga an du ko chela ko kula e ka ko ke ka ai awa khum mani na ka kum ka a kum ka ke no han no a kwa kai ka ta Kasungkit ang ka. Makun dua gejat we kam chan kan dua.
1: Kam five.
0: Kam five. Tidak. Tapi saya kam kam.
1: tiniga
0: ya makacha makakun ta ukasha ikal turu takatu kon macang ayo to ko ngene ko to ka ikal ko to
1: ye divi ta ko to sa
0: tama shu ta ko kaya ta ko be ta ko ta ko be ta ko maka akan ko she ka ko ma o ma ko ta masuk tak sering kawan, oh awak masuk tu semua, oh, tahu eh, mana tahu, tu akan masih tak ada macam cai, mula kasih si kau, tu susu sungai cai, ya, tapi terang tu eh, jangan si kau yang kau kancan si, ah, mana ada macam cai, tahu, macam
1: mana,
0: 我去去。哦,我都不去。哎呀,我跟那些哥呀,你可真嘛,嗯,他們聽聽啊,他去。真的,真的。真的,你可以。啊,你可以,你可以。你可以,你可以。你可以,你可以。
1: 你都可以哦,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
0: 开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开开 da ba ta tso
1: ka tsulo go da ba
0: a tla tla da ba ta a tshe ka nang tang a tla da ba ta nan ne tshe ka mona ka tsulo
2: da nda tsa
0: mo da ba ta o a tang ka tla ka mo wa go tsene mo ta me di seng mo ke tsho e to ko ya mo ngo ke to mo te go ba ka go tsene du ne ka ge dogo ta ga ina to ka ngwa ka ka go tsa ka tsa go tsa ka tsa go go go ga ja ne to ga ta su su ma ga ta to to ga tsa kwa ga gre u tsa kwa ga gre u tsa kwa ga gre u to to ta ga cha na ga go wa e u ta wa kwa nga ka ka tsa ai tsi ka go go tsi ka tsa ta ten tsi ka kan kan go ka to khageta to khatte katam da tapula katam to tapula to gukan to guwa chaaju jam to yoga ka shuta kutko to ko man kan to kadu chaa naga to ka aku ka ni ka shin ka dun ka ka to ka chen ni kan to ha ta na kan ka shimuta ku ka man dan dan na me kan ta ka she ka ngwa ka ka gae ka gae ka ku ma ni ta ni ku ta me wa ko ma ko ji a me ko ka lu wa ta ka pe ka ti wa cha na ta ni ka ni ki ka ma na wa ta a ni ku ka ni ku ka
1: ka la ga se ni ta jin ga ni sung ge ga khae ye se ge ga ku ya ka la
0: kala ngwa shinga ndo mani ngwa nkula ha khulu kwa ha nami yo sho nka tsa hui ngwa shonga mina shi shonga mina shi shonga mina shi hanga tsa ngwa kaying ndo wa ei hui ke kaying ndo wa e tangi shonga hui na tsi kai ma cha a shi tengi ngwa tsiu wa a ya tagi ta shi ngwa tsiu wa ando a yang sang kwa kan ka ka tau ka tau shu a bu ta ma ta ku ta ku ma ta ku ta ku shu ma ya shu ma ta ai jama shu kha ja kula
2: a ma ma ti ka ko ju ge kri ma ge ge khali ge chu ni ko khali me in ri ye tombo na ko tombo ko ne te te te ngo mi ke jo
0: chi an ba tombo a to ko mi ka na chi ba ka cha ko tu la tu la cha ta
2: tu la chi
0: ta ko ta ka ta ma
2: a ti ka ko ji chi ko ko ko sha la
0: jo na to a to in nai mo ga ga ko na ni na to a to sa ga ni a ko ndo ko cha ko ndo ta u jo ti na tong tong na ta ta gu dan ta ga ta gu mi ta gu dan ta ga ta gu mi ta gu dan ta ga ta gu mi ta gu mi ta a gu ta shu ta ga shu to ta ya kha gu mu lu mi ta ni kha ta ku ta i da i ta ka un da ka pi ni ka na ka ka ka wa ta na ngai shi ma ga mu lu ka na ti ni ka ga ku ta gu dan ta ku ta gu dan ta ku ta ga gu dan ta ku ta gu dan ta ku ya kan nan ka ta ya ka kala ma kan nan ka le akwat nda kwat nda ka kala ma ka a to wa ku dan ka ka ka ta ka ka ta ku nan ka ka ma tan do ai ke ka lan nai kan do a ka ka ka nan ta ku tong to a ja u ja ku ru ka kan no tong lai ka ng ta ka ju ku ma
2: ko ni ko ku ru do
0: ya ya bulu dangkan je sikit mung ni kan kan tu kan tu wa sen ni kat sia pun tu tu nak 밤은 많이 가고 자고 제가 좋은데. 다음 그 다음 가까이 뭘 먹겠다고. 가서 내 몸을 줘요. 자꾸만 제 가서 나도 안 없다 꿀때 막 안 맞지 안 맞지 안 맞지 안 좋다니까 막하고 자꾸 괜찮다. 또 그만 그 가서 아까 코가 아까라겠지. 이 아까라 아기 직장도 아까의 존노 아까와 꾸우 나가서 아기 존노 간단 매장 아꾸 가서 지금도 앞쪽에 눈, 지금 그만 골라, 이렇게 구워, 안 떠고 와, 지금 그만 계신, 그러면 막에 오다. 안 그러면 오, 난왜 만네? 다 등락밖에 못 가고, 아야, 야, 치가. 야, 맘만 닝고가 방금 안 걸렸다. 잠깐 이렇게 방금 치우신다. 안 뭐야, 오, 안 되겠음? 아니, 안 걸어봤던다. 갑자기 야오이. 그런도 아까 까까까까 그런도 오콘도 안 그런데 만족하게 오차와 자식이 내장 오오오야 내가 막 그랬다 아까 차우시야 만 오차와 그랬다 돈은 내가 돈 줘야고 그래서 아까 강콩 때 오와 야 같이 오시면 돼.
2: 어떤 것들이 개티사 파르미 메트 나이 그새가 그 거의 아무튼 할 거야 뭐
0: 看那个，叫空个车门口了，我们那空个车在门口了。呀，车一看个堵嘞，堵堵嘞，车一出去了。呀，那个车，这个那个，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车，那个车， Kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung kung
3: Ye mo le kame ma kama kweke ta ke kamchuma emsere ke nirengante kama season 5 tak ke konkerado XKFM hole ma kwa kwe itutosila chuma ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ngwe ng

0: 10 ire tla mogwa XK FM ke bori e shora matera maratsberegong. Muteto ani jaoje kunka korati he prokuriere na advokati na di homo ko he a karati tse ho fo Johannesburg se de ke go kaite he open barber skermere bo se se mo bane e go advokati si a go tsiri na go itama. Ngicha ka methi ya kwana je karati ndi go kona gana ta hinya de ta ta kwana nqa dingo muteto jiti kwa a jawa de betam no ho fo pepa je ke kaiti ke rati he a ka ti ga se no mo bane ga si o certificate ya advocate she ye jao ta mie de e go hofo ki kare kare na khata RPR na nqa ti sino mkhabane go tsaka karango advocate jao di kwa kunga de beta a e go kuji hise na team khabane e go a si nqo re tle he parliament se committee ya September 2023 ka article 194 committee se sa go nye ka a si tle ki kwa gore ke mo President Cyril Ramaphosa tsam enge hongo athame shwirinu ae tsho kwa him Bismisi koma ta go tsuya nqa sena go ema police an tlo ga majaro a ya qota Brown Mogoti ga bana ga Johannesburg se di hofok e ke se tegwe go am kaishi go nyama go tse he a ga isama nge di veke ke tsam ka di a kwe sena di ama kwase na go tsha ke di ya kungwe te tsaibeta ngo hofuna nqa di sino ngo chem kwana ji ango a ke shuri ka itibe ma kwana ka tsha ke ama di ete kungwe tsa itama go tshima e o kara go ihi go police an ke manguri na hita ta go omba pera di te im ke we hita ma amboronga e kungwe tsa ya de ngo a manguri na hi sino tswe kwe ga matsa o sa nye da for slow race ke November ngi e kuri ke akhandar ta kuri ka kwe a o khwati no 12 kuri kwa akungwa ti ngo ka ko te ti ka unju o nga o delve ki ka pse flag the game police ko yema ko FCF van veke nga te sino ngo nci a unju ko mnci o tim ko mnwe te juwa ti ma kurwanja kungwa ti ma aya ko a nga o ikisikana ti ta ko te nta ha karo ko ara ko kya kwa ti no aibe na o kwa naiki ngo ko te ti retam borishu herwem Uganda si de minister choko jawak etre matlo nqa ati sino ga muhe ngo choko ho ja tsan ana hwine queen a kharo go nqwa ebola ngo cho sen o centre me tsamka ani democratic republic ki congo ki site ko jaro matam atahite jaro tla e di tsan khoma ho de tsa musa a jango jwanga a het gabe ta ko kya e dikim o khona u ko he ncibundu bigyo ta cite jwanga mushobo ebola si uki se ko feifona din inen tonta ga ga si ya gwa tim de sensation of the kwena ang le jwanga e se go re go him tin ir bore si u khero ga a he ga bana ga tsu bore te e ka tsa mo 12 re tsa ma go yo koma gwem
1: kim tsa wala ke tsi ya waling ke tin ri ke SK FM the dream manita ngam di tsa waling tawle magyan ngam bu ngiwa SK FM ta yang ya tang tsa mi ka ngam ya min a reverten moyo ko yana ka okeke a tsi gigi ho fu ke yones ver ka bani kuna ka hit gigi tsa khams o vi koma ka ya gran ke gawa open barang be skerem a yiwa bo se siwe ma ko bani ka his agya khams o ya vi koma ka hit gigi ya wan ho fu a yi gani kuna khams a gan ngosi ka sing ya un an ngon la ya a ya gani kuna tsi gigi ya o ya vi koma ka gani kuna ya ton si gi ta ko titu jalan ofu ayi gani kuna ka hiti sa ka ngosi sa ati de gege kamso rati yingi gege kamso un la ta ngai ngu makubani khalama ngu ka yigya kamso wa khanu ngi on ya mku gege go diwi ka ang he singi ya kamso wa gani kuna ngi gege hana hofu rp ar ayi gani kuna ki tisa ka ngosi o kamso ka ngosi ka ati de gege wan afukat makubani ke gani kuna wi gen ya take ya viko makangi ya wa afukat aga gani kunan tsigi ge ta tsotsi du giya wa kan ka hi giya khamsu wa fetan ay gani kunan ka ngosi ke makubani ke halaman nga sing agiya khamsu wa parlementaire ay komiti gani kuna ke kau yang sing gege ngun ay ke viko makang aga chon giya wa 11 ke September ke 2023 ay gani kunan ngosi tsigi giya wa article yen ne khafir kang hesingia kamsam ko giga o khaya ve ke vi ko makang ka gani kunan president Cyril Ramaphosa agyanun ya o freslaha Ya, a gani hona ke kam a ya cha chuan kang he sing ge tho do kham sung o ya vi kom a kang ya ge ngong ke un an ngawa ka ngan. Biasa ke tik o kang he sing a gi a kham kham mo go sung o plisang a yi vi kom a gani hona ke brown mo kho chi ka hi kala kam ya divi di gi a ngong yuan esper a yi ho fu ka ngong he sing a teni gi a un an ngawa ngulang a chu sebe san. Veke ya gdanke a gani kuna ka ang he chik digia ua ngcha aga tisa amgu giga chokka yang ege gande yang a kuna ka sing digia chukwe sa wan. Kamsung aga ngau shi yite ni gia un a ngawa gda ngang ki mula ya ng ka he chik digia tisa amgu giga chokka yang ege gande yang a gani kuna. Mkho chi ngalima ngga sing gia kam kama kwe sung ua ya viko man aga gani kuna ka ang he se chik digia ge wana ngawa ge ngau hong ka he gie kula ka kano. Mula ya ng sing gia kam sung ua kre ka ang he November ge Kau ya gan ke tek de gen ko kunisan ka hit de ge tsuke tsak kon tik kwan ke kani kuna wa gya wan for los ya kunan ach en diar tak aga kau chi go sik de ge da tsuke kon gani kuna ko an ka hit da wa ya ka wa gya wa tolfu aga kau gani kuna chi go man sa chi de ge da tsuke ka wa ngi ngau si aga kuna ke delf ke kap se flak tan ya kunan FC Van Wyk ya hi ge please and ko hana ko a chi de ge ngun ya ta ke nang ngaw kaw yang sing giya kham kham ko sung ka chik de gi ngi tya gani khuna kwa n ya ngam ya sorry ya gam chik de gi chu sa queen ding ha ga sing giya kham sing de chik kwa yang sing gi kwan hi chik de gi ge gawa nang ngaw shi gang aga khuna ka de gi ge tha chik kwan he ge ka um ale mang ga sing giya ngun ya te ge chik a hin khulang gi ngi ko kuni sak twa se ne gi de kwan hi tung hm ai fasin Uganda ai minister yin gya wa ga soneti ai gani kun agya ku ya ngolen ngka anke kham sa ka tik de gya wa tahi ka gya wa ibola aga gan ka hi ag de gi ka ku tro kham kham ru sun wan was de ke Democratic Republic Congo aya kunan ko hi ka gang de gi tro ang kham ku ya kan ngo si agya gol kham ru ka tik ka anke ngol cha kan aga gani kun ka o ka gi ga tro ne kham ku u ka en malik kaya kwe ki kaw kang dan kan sing ag de gen ng baya du buji aya kunan kang he se gen ng ya te ki vare si kang he gya ua I bolan aga gya tuan a kama kwe kang he chik kwa chik de gen chuk kawan 500 inan tuen dak kan sing gya kam sing kika chik de gen te ki chawan kalem nga sing ag ye ki malik kaya kwe ki ti kang he gya wa te kang aga gani kuna chik de gen da kwa te sin ses honor ti kan sing gya khamsung wa gani kan ka chik de game ngi khali un hom chang hom yi ng hya tiniri ai fasi de game chola de chik de gya wa dalfiri kham chat de gya sam chang hom ge iska fm

0: Nai din tsane te te tsema ko anka te ek halvir asem tan ko ska tsama tine ama ko ses en der tag minute se yang ke kra radio nerten 7 oni ge fm ki programme te anka te kwa nanka te se ta ka ko se to tarana ka re ka fon sta kan ekim ka iku se te te anka kwa tende ku ri ko zu ava se ka tsam ze ngita yuling ko ema te mo ya khwatino kone ogeste sinkwe mak AC ka kwana mka no ndi kuri kuzin kamzi kamoko avazi kone ogeste sinkwe mate anakwai ya te kamzi ki ndi kuri kuzin kwe ma no ti ya kuzite mo kai kui ko ni kuzita makate ko na kwana zike nguzi kamzi no ti doka te kehe kwa kwe ang AC kitama te mo tuina kwa kwa kwa te mo ka no ndi kuri kuziti ya ze platwen ten kim tinzi temu tanga ka khana qokya ya at amtse unisat on krangya atemu ka tinqa kona ikinzi tsamzi ava sitatimika ti kwa gande kuri kuzi ava sitati kona ang esiki ti yande kuri kuzi temu tanga kya atsesa ya vako nuti ya ze khana qokwa kha misisi boto ofute mu hakate kwa istele kya ihatse sa ka te ntsamzi ka kha siya ko anga tyo akwe kha a ava siya matati kwa nehe a kwa na zikatama ti do ka ti nde kuri ko business ti nyama ko ka inza te mo kunwa go fer al tanga ka te mo kya ya akhana ko nde kuri ko zitinzi te mo ezika ya ko antse un sa ti yana kwa ta qasa ni ko qasa ni ko zikunwa ti kwa kha to ti kwa zika te mo siya kwa tangi kwa disewa ka temo hi a ta azitse ka go tsentse temo ke hetsa mte support ta te ende kuri go singe a nya mafata ga zu an tsa tsara sente tsamtse ki nngwe se sa o tsamtse ga te a ka te o gheste sengwe ma di do ka te an tse un sa tsava go ham no nde kuri go tsama temo ka no voro ka witse a gana go tsing ga te un ana a ki ma kona ki nde kuri go an e zgitama diselena utsi atama temo thom sa yava na go goa a hin sa yava tedzi ntsamdzi ka ganya mako ga zu anza ava sita ding kwa ne he tseuni sa temo em tseka tsama temo ya go fara a nde kuri kuri nde kuri kuzi kim nga kone ki business nde kuri kuzi a hinya ko tenzi ntsamdzi ki tseuni sa temo ko support ita ti kone ti ya nde kuri kuzi se wa ka temo go wa a tsa wa go zi ting a tama do ko a tama an ezi ki nde kuri kuzi kham ga zu aninza temo 2020 sensa ya vako nungu zikamzi te angakati ndi kuri kuzi moko ava sita te nkhuni kuzi am nundi kuri kuzi ti angakago kwa kehe kam sewaka kuwa azawa kuzi nyako angatati ti do kate nyamako kweuni sati ya kwe nyamako hamu wago hao aisi kive ngie hakana konga oziki na kwa naiki nyamako kweuni sakao aninzam tia kara khangye hakia ya akhana ko tanga katanu venu voro katemu witi ya akhana ko tanu khani kona ti do ka te tia ndi kuri kuzi nuda khago akamzi tuwa te kwa kha no ngzi kamzi tama temu te anka te ndi kuri kuzi nko business tama eiza nko kumuta te kamzi tazi kai kuzi kite tia kre kirinte koma te ndi kuri kuzi te ansi kai kui kite unisa kiri nde kuri kuzi ai kwe kwa kha ntsamzi ka kha hiye ko muta ding avasi ya ko ai siki nde uta ikara kuzi nyama ko te ko ngo nde uta ai kuzi te ko ai siki kone ke he tsam te mu te a ko nde kuri kuzi ngo ema aya te tsamzi ki nde kuri kuzi ngo khom ti he te mu wa ata ti nde kuri kuzi re he ti he te mu wa ata ti ndi do ka ti tse ka ko ntsamzi ka kha kai ko nge a desina go tano avasi tamati do ka ti ntsamzi ka nge a te ko ezi of tsamzi atuwa te kwa ke khosi yoka ke enkra te kongo tazi kai kuzi te tia ke kren te koma te radio nerten 7 o ni ge fm ki ka ko tsi programme nge se ko nyams na khata ha no ai si ka tswa ga mene te stimo e ya khata si ya kongo khiri ta ti ya frek ama de kwa khati yo khosonde ta met programme de ta tsams ka salist ze to se ta tarana ka sa hiem nga ka to radio se kwa namka o nerten 7 o ni ge fm ki ti gore ke te wat programme se go khiri go tse ka yen ire ka amate kwa tsams ka tot se go gota no temo ka nongwe mate a ka te mandela ngwe nteng uru na go beng se van sister mene tete zauka na kote munda tinde u kuzite nyama kote anak agi tin kwe na minya te wa osina kube na kanao eyezi kam kwere kwa in kwe na te munda kwere kwa in kwe na tamatin huwa wawen kwe na tina a ang ezi ki ya te tamta ikra te munda kawa kota kone kehen sit afrika king anako tina am te munda tsetse ko anka itinko ng 7 sister mene tete zauka rako ngo tse ka kwa te muhi tati ang ezi ki te utkom kona ki huwa au haven kwe na nta kuro kwa in kwe na tati ya kusite mu ang ezi ki hisna ko nga kona ki te u anzatama te mu karate nta i karate avasi ya kwa ang ezi ki tansi te kre kre nte kum tati prokama nga hi yurnao tamye te seko sorry kwa uko tse seko yam sna kwa ta hango siya kwa kheri sa hiye ya afire amade kwa kam nga kato radio ze kwa nam ka unerten 7 o ni ge FM kete ya kwa rika kate
1: Hama ham kwensi yo kaha te ajaro mahi nungne te utam hen go te kiare ka jausa akwa nae ka te kaho tkao kukadiseu anakumbungan ki kha madibam di kuritsa yaki Achtin yuli tengumbungan a tkao ta miya tewe maa yo huwacha hinyama te tumko marekareta Tamahano gwi ahwe ekawi ki nako cha uksam hekha.
2: Tete.
1: Ekska FM ki nako kom na tacha kaore kareta.
2: Dewe cha hinye kwe 18 Yuli ki.
1: Ekska FM domsi kwen una.
3: The time for the healing of the wounds has come.

Kuskatla metimunu yafek amako 46 minute zengye karakwa ekwensi smayne katiti ang auna tsane kuya makuti angate programa jurnal tamete gana mkati se tatu daranak arekanik eisi kafir tin khamanite se eyakwa ham ngo programa se ko khiri sahiye 12 rek amadekwati oboriye tese ko tekru kom sahiye tiya khusite mote kai ko ko programa nge yam sna khata ha sire di anyansa ta khono sakra khatsa kwana ki zauka am te kai ku ta di programa se ko nge yam sna khata han sau ta o te mo nge kuri su ta o kite ya khati no te anka te te mo e sire si anzangye kai ku zite mo ka den tiya khusi yama ko te a tsoni sa te mo wa ko te zauka te ho zi mi te kai a a ke ho zi yo ka ndi ro na khata kwa kha tse ka ho mo ta ti te ba khro teng zi king game a zaus na gobe kwa e ho zi tin zi te mo ke a ho ta ho no da ho zi te ka ta ti te ba khro teng zi ki kwa ne ti ya ho zi nyama ko te a ka ti te o series an tsoni sa 8 harvest te mo an te kwa go no sau kams gita ma ku kams ka te mo te hi ya ko kha tso zi te sinu kwa ko ko ne sau e te a ka ti for ka wo go zwa ka ti tsa ko tsoni sa mia te te o series tsoni sa mi ko te te tsa ka ku nga kwa na ki hi ti yo e kai ku zikite anga kwa ku kwa te mo ta ti te no da ha ho zin de ku zi ti te u kwin ki tsuni sang zi kam zi te anga ka ti te no da ha tsu zin ni klinik ye te mo ku kam zi ka te sinu e tsu zi se ko na ve ki kam zi ki te anga zi klinik ye za wa kope marati do ka te nge a te kunga ku zi ti tan te a tsuni sa kha wa ko ngu ta sa we kana kwa ti ha kam zi ki kone te anga zi ma ku zwa nge ti ya na ye mo ku te mo ngu kam zi ki tsa te no tse ka khu ti he ke he tsam te garasen kata te ta ti tso zin aizi ke extra ko zi te ta ti kliniki in se te kumo di tamano no a khu yo ka te mo siri khu twinke tse tsam ka te mo ka ritano ko ne te mo ka no pe ye tse tsam zi ka te wo te no hi to te mo nda i ka te o siri zi tsa osna ti eno tse ka kona ki tsa osna ti tse ka kona ki tsa osna ti ve ta no mi ha te ve te mo ngi khama ngo esiki te mo ko te u sire zo za ka ke kwana zenge a tsinza de tsamtse ka kona ke te ke lati ya hora tam te ke lati ya tave ngi kona ke hi to te mo anki te ki te te khana zi te ki tse ka sna TV ta no te tse ka ta ting khama ngo e ngo em kim ntse ka ho tinye program ke te ka e ko lo tsamtse ka te a ka kwa ko hi to sire zi te o de tsamtse ka yo ka ha te tsao kara ga go ti mara te mo te tlo ta te kone se re su tlo wet an tsone sa kiri te no da ga te go tse te tlhawa go go te tsao ka ta tinte a si te o kana ngwe mo ga sure si ka khu sna go te mo si ta te tsamzi ki te mo wa te o kana ke te go tse so ta sentan ti do ka tenke a te o ti se re tante a va si ya mana te o kana teng uru na go be sa o tsamenng hem no hans ko ne zi wutsi zi te o kana kan wo ta ti sure ku mo te tsamzi ki kone te o kana ang o ka go khoma tsam a va te o kana ku mo go tsamzi ki ta zi tin zi program ki te ke krente kom ta ti kone he ke tsam kai go zi ku mo go se re di anen sa tsamzi ki te ka u anza ke tsam a ka kwa ko hi to te wo te ku mo e te ka u ta ti kone ti te o ka ke he ma kwana zi te guya go ma ke zi of ma kwana zi ka yema ko te o series te ka u te tswe na go ka insa ku mo go mi ya te ti banka ki te mo banka ko na ndeta do ko te sie ko nge a nguma te tsamzi ki te mo wa go ma ko ku ri te ka u sa ya va te ve nu ke hen ko te mo te ka u sa ya va te sire he ta te ki ti ke hen ko na ki hi ti o ke hen tsam ti o te tsam sire yo ka te za o ka ra ha go ve mara te mo ke hen tsam te ka u an za te ta te ko ne te ka u te tsam sire te ku o sna go te ka te go zi kan te o ro ko a sire ka te mo te za o ka ta ti be for bi al tin ku an ge ha no m sa ya va te ve nu ha u to ta man ge ha go sa ya va te tsam sire te mo kun kun ta a ha ka wa te te mo kan o sna go a go zi yo ka ha ta tin zi program ke te ya go zi te ka ku ta te program en se ko yams na khata ha journal tamie tek ac ka ni kha khamani tezi te mo kan e ya kho hango se ko khirisa hiem 12 rek amati kwa kham

0: اوكي، متسوى لك تشدي يا ولين كي تعرفي ريك اسكا اف ام تا ولين مجيان يعني ام بوي جوا اسكا اف ام ايوه تنجي تان كم جاكي مهم يا مين عرفتن مويون امريكا اي برزيدن دونالد ترامب اتشيك دي جيم ها او يا ام اكو كان كي واتين ها كان دي جيم في اس ا كي ايران اغني كنا كاتش دي جيم كون كان هي يجي اسوبسا كام اكو وا تي كان كي مولين اغني كنا Trump acik degi dan ngok kui teke yigi a kham kham go son uchi gang he Iran chik degi chuk wa gani kuna kwa angkang he gie toa kalik kham ku ngoling aga chuan ngong gang he tini gian ngong hiya teke chik kwa kahi katini chik degi da toa kalik kham ku wa gani kuna kwa ng Trump gia o kuya na wu ayi beradeng ayi gani kuna teke yi acik degi ng kham kong ka kwe ke chikang ke tergi a kaya kunan gang he gia wa ngay gang degi toa ngalo kham kwen yi agi hong kham kham gwe sa u kaang he wala toa wisa kham gwe ay kaang gege kama presiden yang hegea o Amerika ay wa uska pu kaang he plisa a chik digia ngong ya teke la kao cha yi chik digida chuke ngong yi ting kama kan dia kaang gea wa ayin si ay yi vi koma kao ngui si lo mle vu ay kani kunan sing digida chuke kama ya ke kan dia le bu kang hisin agya khamsin wa ngui ya gankin ay gani kuna ki hangula aga chu gala wa an e maku gigan ng hangula aga chang kang hi gya wa vik 720 ke gani kuna chig gya wan so ay kunan ke kabe khan kang sing gya chu ke khoya plisan ay ko hanak ok ka yang chig gya wan berhadir yang ya num sorry yang hecik di gya wa numpan tu ga tanan kang he sing gya kam kam wis wa mulan agan kuna na kam khawi tam ni sing gya di gwa di kam kan dia maklanga komisi atene gya un ak kam ko ngwa ngwa tu ki khatia em ni hecik di gya mung khatia wa gan kuna ko kam maran ay kon disa ngosi ka instant gya kam su wa talen ko ga khatia kang he hecik di gya wa gan kuna ko ang hecik di gya kam kam ko ki ka khisi hecik di gya ngwa ya ka ein ngui ngau shi kang ge ge kama khatia ya ng ka histi ni ge khamso no li de ngi ng hevi shi de ge chu ge pang tren khulan ya he ge wa dolem sa chu ng a gani khuna kwa ng ka he ge khali kham ko ya chu ng ma ba ki ya kala tu ka hi de ge wa khatia ya ng sti ni ge ng ya de khali man ng ka ga chi de ge wa dolem sa chu ng wa ka chi de ge ku ni sa ma ba ki ti ka hi de ge ng ge ku ni sa wan la ya ng a gani khuna tangham ai fasin fiko ma kawin giya wa to ko hun ai gani kuna ki fak bonding giya wa to na sha ai gani kuna yi agiya o kui ki ka hun ka ngau ka ang he chig gi ng vi ko ma ka chon ka si giya kham sa wa sui tali hun ai gani kuna lo m kui na ya he giya wa vi ko ma ka on ai ka ko ka ka giya sui tali ai gani kuna kala kam a chig gi ang ya u firslaha ya ngau si ka giya wa ko ka he gi Sweetali ang gya kozul natal ay gani kunan. Kam kam ko isang ukay kang ang gani kunan si gyan ngayon yata gavi kumakaon ay kawhi ang hitig da gya wa Sweetali ay gani kunan ki provinsi hong ay tiya tiya kya Sweetali gani kunan ka ang hikag da gya chuka kondisan. Wam chang hong yi ang hiya talfiri ay fasi da gam chawala diwi chig da gya wa yinirik kam chadir da gya sam chang hong ki SK FM.
1: Some ecclesica 12 feet among the firmament is in gear on the member that are doing a cup, some the canna had a great grita tina, my tea borisi come cut some henning, see boric diago, tea monican sunga. President Donald Trump, a caradian, plow, cut some hen, train, senti, pie, could you for in the statina, America, sorry, Iran, sinde, te, hasi, gear hot in tam. Itamu sangi eti itamu ziki kwen amkuzi ya kazi ya kunkarati Trump anga ti tre sika ham ane siki Iranu sika hisi na ti mporo ngazi khana kan osa kia ka ti veta kui kuzi na tia kwena tumhe asi na ti itamu ziki khana ane ziki tesi na ti Navo kai kue terke ya ki tesi na ti ngi Trump wa karati Kai kuji khaji mu ingo ta khoi America si di president de khana di tsam a nta Chicago ho ve ki kai kuji a khom kara kuma tin kho en de uta mu ingo subu subu gorita Boskapo Province Gitin Porisana Ankaratin, Tam Kadi Kwe a Ho Huiti, ANC Ratia Kidzaro Hinkwe Sitlelom Tleve, Unku Mborungas Gitam, Mleve Ngieti Mgoema Unimki, Klauko di Registrasi Navieke Tesna Tinki, Amdikan Dwere Vek 720 Zwide Kabeha Takitin Gaweki Siku Tumitim. Porisa ke kuya matlo kwe brigadier Nombuntu Gatana a karadie go kuji u ka tsi ka tsam karang matsumwa he kwe de tesena dita Madlanga komisi kwena wa ka de khate ye em ta tsi de kwe di tswa di site ko swe a ga si e tshe ka hisena go beta mano kamara ke a kwe swe no doma ga komingo ta Kwe kwa karatien khana di an a cha suri karasiya ko kowe ta di khana anisika khan kuya ko an ka gomporo nga zi an tsewu aninza di sen tam. Khadeye em takti sen kwe stati aneki zaroko dolem si khoji tesna hi aneki khana se sadya kunkara hi no koro koro sen zi suri ate khan muwa hi kho si swego tam siki khadi tre an kurik am kwe na di ata khana ki tesna go tam. Mak wa kara khuiti mkama de tam kwaziki kuya ku anga tati dole mse di swiri sina khuyo tese na hii sesa he ndo utasi kheri na irita anga kwe swe kata. Te borisi kheri oe. Spatra ki zao kwe na te mako fagbondi deno sa takti sen kwe na khana koro koro senja kuya ku anga karati. Spatra ki tia kwen zao o kon ka oji tseka tive tam. Tsoko anye te mako obotsmen tak tis na kwen kwe am. Tao le mkwena e si ka kwen kara kwe tam papire he kwa ho tati. O a spatra ki zawa ko kwena di am. Kwa zuru natal tak tite nka osiki douta si kheri na hire tam. Kwe zi kwa di zi kwa kwa te dri di zao kwe am. Tias patra ziki khana zi a ohi a profensi ziki tam. Te 12 iri borisi kheri we, tamme teki siyako yen iri amadikwa teki borisi a teki kumago, ekska FMK.

Tsika tsame temono 12 ama go 12 gamane tezi nge kara go radio 107 o ni ga FMK programme te anka tenwe kuro kwe se ko yamsna kwa ha va di san motveta me te he programme go pori ko khosite anka ko tate programme nge no tsangara ka tsam programme gange a temo ka teno kuri bori ofumbamba bori tinga anga saya vaditano programme kurokwe ngese koyamsina khwata hango siya ko khirisa nye in iriem amande kwa tsamska tot siya ko khuta no bori ko khosete mutinzi suri natazite anga kuta tinzi nqita ingo songe zenda justice network kwenaka temo kwa de bori hengo anga ti NPOZ platform den kitinzi temongie ansuku sayava titanu efandie hie kutemo ansuku tati kwenehem plakar tizi kafie nga uzikitemo plaka kuitin akike huzio kati enlechtengzi khamu wakongo dokumende zia karo tati kwene fundingem nge kate NPOZ platform den kitinzi tanu ansuku tati ngkamziki ta songo ikwena ka kwa ti buri ti heti anga kuta tim programe nge kuro kwe se ko yamsna kwa ta hangu se ko khiri sa hiyem yen iri ek amati kwa kam akam skatori se ko khota

手可可以啊，火火个嘛呀，火哈，呀火，火火山那得讲菜嘛，你阿哩，那我家土我地哩，家姑娘个苦哩，你得么苦一点米的，工作个过嘛安下，然后嘛呀火呀，火些我火呀，就过不灵，过不灵那火呀，大姑子讲那得冻啊得哩，啊你一点个来冻一下。啊，这个都，你呀，好几块呀，一个公公盖，一个毛毛线那么呀，好像，这个大块嘛，好些哇，好像，啊，这大块嘛，你家块嘛，那大点的啦，哦哟，嗯，家他妈家呀，块毛毛个，呀，个多一点嘛，大木的好，嗯，一个，那你呀，一个毛，你家嘛，那大块，那我多在弄个嘞，嗯嗯，弄个弄个。下庄堆嘛，盖个地，然后下庄堆盖个地。哟，这地啊，好地啊！看你们盖的这地个，这公家顾客怎么怎么收嘛？给这个活的，看你们接的。嗯，这么阿给地啊，点好地。啊，我说嘛，这说地的，也说该说点好个地，要关键给伢子点好地。土狗的个，哎呦啊！现在我们好好的学习，过些大骨头都呀，都的好都教都安那块。因为现在好了嘛，那个做这些家里的环境，过点大骨那个压的，得捂一下，过去就捂一下，加固。嗯，是巴得了喊呗，阿妈是巴得了喊嘛。咱们过的过，得过一年过他们一个。伊专门下温柔要阿盖，阿给对不起那王牛要贵呀，看你么差咯，管他们给阿得伊一点，对不起那话，你那得讲，你得讲这个嘛，哎呀，等你回去抓抓他嘛，给我们抓好的嘛，咱等那的哦，我现在要个的工业的工业好的，嗯，看你么的要差咯的，大哥么的要差咯，管那的工业好的不么干。阿们那爹，伊爹困爹，伊么是巴得了嘛？汉比哩，阿去是帮给了嘛？汉比，罗汉那做过个爹，打过姑娘个爹，都嘛看到阿多话听姑娘好见嘛？嗯，哎，侬么姑娘个弟弟做阿听姑娘好，打汉那做过个爹，阿叫我们爹嘛？是巴得了嘛？汉比，伊对阿嘛汉那看你嘛？哎呀，阿嘛那欢迎对阿嘛是多的。下落花店呀，努卡卡那个酒楼，个阿胡子瓜，阿们啥子那么带个故意个人胡子，阿胡子阿多啦那花店，这么好，大那花嘿，咋不大那花呢？哎，这大那花呢？哎，那我花跟伢子讲，比子讲买嘞，这带个公路呀，努用大库门口这么好，阿们大库门开样可以啊，阿这么好，这样比么大那的，带啊，带点努高级啊，带高了级啊。刚刚就找我们去，这样不好看的嘛。说过呀，待会儿话他还没给嘛。谁家的那阿哥故意做的？你有可能阿他听的嘛？看你们都话的干嘛？大哥也干了话的干嘛？还没做嘛？家来的嘛？阿么讲阿么讲嘛？过过年好过节，啥还没做呢？大大可能哎，故意可能待会儿嘿嘿，你们待嘛是半个月，是半个月，叫嘛嘛叫搞喂，叫了过后就多了，那后就过一下。现在人看的也过眼睛，土高咯，可能阿弟耶，乌克也得过，那个瓜人家的好地阿弟耶，大哥嘛，给咱那话嘛，咱这么好做，一个地瓜，嗯，你们讲嘛，给瓦古罗嘛，地里个地喏，干地地瓦古罗，地地哈嘛，给菜喏，阿好就没有个多人那好，啊，那过眼好，大爹很招呼呢，大哥呢，阿大爹。那个爹，爹个那么呢？阿么的阿爹一对阿爹哎，阿姨对阿是小路花还是对个嘛？那个阿个考官给啊，古平给干花，古平哈为给古干不让给干花那个。啊，阿个了花，你家快了花，大大可能爹你傲气，是巴得了嘛？喊别人喊他们是巴得了嘛？阿么子女对个，照顾个对个，他嗯个对个，托了个对个，他们喊那爹个多少？看那阿德姑娘个爹，叫起
ni mas te masipatira lawan an shika na ko ya dikhwa ko ya dikhwa kyare nu yanu to di ta na mi to mutare mu aki che mu ha khan ta ma mu a ko mu ho ma mu a ya nga nu ya ko ya dikhwa to dikhwa ya to shite na jao ku che mu ha cha te te ko jao ku nu kanu ma khawa te ni cha ko ni ho han ni ka ya ni oh gandi mu te nu ma ko ti ko gure ti nu kanu ma cha ma kharo ni ko ha ti yenu chatia kaw am tikwa uwata iri kwaji titi kwaji atinwa uwata anja cha kaw ata khana tehi khana ngam kokoteni imate mndo ku kotina tale na tahi kotete ata khana tehi we dara kokote ku choko ku tum ai mjanyima ya njanyim ai mayati ni akheka ku khana te ku tin te ku choko hi ye ko mo monangande nkitu choko macha yakara woni aki yakara hon Now, come, come, yak, and deal who saw and deal who saw take or take, or tomku, tomku, quack out, or jigger, tomku, quatiqua. Da and darkuna, dare he, deal darkuna. No, I'm damn darkuna, I'm calling my arm a te guyette no, Jam call you te guyette. Nick out calling my te guyette no shum hum, gout him. Jack are away and gout him. Home a jamo are way darkun, dare he came a cha are way, not a hana te, or tomku, or dare he could cook her. Ning ma tin kushin ming ma ti tak ma ning ma tin damashin ma tin ta khana kuri kwa kho ke u kwa ko te turum ai mo ko tum ko ma cha kho ta no am tum ka kha kui ku kwa am ti ko si yem kho sha u ko ti ko am tum ka kha sing yawe khana atete hinkema ta kun te hinkema na unu yi ga ba ta de kho yi ga ba ka sha yi ga ba ma khana cho ko ko te a ke ti sha ko na ti sha ko ti Niti yishi chasi ya mkuma hinyo kwa ya kwa kawa kwa kwa mkawe na kwa kwa ama chate kwa kwa asinti mkikawe ama chisha kumikola kunumu anacheka karatenu che mha ata che angina tivi weya chisha kwa tata kuna tehi mkona kiteti mwate kita kwa kutete kwa mungu hita kuna hinya tike mate mkumu umu Banu tata kuna hiya ti, tata kuna hiya ti. Nga mkwana ki ama te anakwa hii huji. Ke shuare kwa takwa ama karigoma mkwa kama kwa tikwa te kai. Ikai. Cha kai na cha. Na uku chanu ema. Ima cha kama. Kuiha chanu tata kuma ditamatia na agi chanji. Kani hii kwa te hii kwa naka. Kami nata hii hii kwa naka kami tako mayahu nukho shewi kwa tikwa hii hii kama shewi kuma tadikana temita hii tako mayahu wa tako ana kuna minu dao kauta kuna minu tima ya tako maha shewa kahoho kuma ya kwa ngui kwa tikwa ngama hii kwa tikwa hino hamta mamamu te ako chao kwa tinguji ya Aga ting hujia tebu na hunu giama husha tanam aku ika te hujia. Tebu na hunu giama chakam angahe hamguya tonga tungahe chakam. Kianya hua. Tata kuna teni. Ata kuna hiya te mua. Tanga ma choka ala kwa hiti ya toru na kutinga kwa. Choro kwa te hiya te choka ule. Ama chao mu te hikema. Ata kia kara te hiya. Ta kashibi ya kwa hana u. Tabi kabi shina. Hasi kwe dame karo. Am. Kwa hon tate him kwana ki tuji kwenu tuji anu tuji kwenu tuji anu tate kwana ki tokomsha kwe dam di mayahu ha goku goku inu tokoma kwa asan ba kashiwi aki ya hwata kuhishi li kwa tadi khana te kan kanta hindi isi mtun mwe kuhishi li kwa ya hwa aki kabi kabashi na inu Hai kom kala tau tau sino ti ni kalu ai mu ka u ka sha ma ham be ki he khu ji ja khu ta ki ari ko khaw na shi ka ni ko shi ko mong ku ka sha na ta ting ri na ta ti sha amu ya nga to no ti dang ya kha nyu u ti ya nga ka ni a di tsona ki a tsa be tsa be shi na ni tim ku shi ni tsa ta kha mu ya ko a ki be wan mu kha ka ni a di ka ya ni kha ma ka ni ma tsoma sha re ka u tso ka u kha u le wa ti ka ti di tsoa le wa ti ka ta u kha ma ta mu ka tsom ti khwa ti ya ha khu da ma nyu ya to ta ma to ko ma anu a ki ka shi u tsa be na ti ka shi u ba ta ka shi mu khu da ma go go go wa ti e khwa nya ti khuli o ha ri o ha ta ti khu da ma nyu ya

Moner den sieben Onir FM Gifunstag an Egeti Hortan Gue, Tatia, Onosanetia Maguti Ankatem. Nutreska Kame 12 Amakosis and Fiertach Manitis Yangekrahwanik, Eska 14 Hamanitis Demo Eahwaham, Prohamengo Vadisan Mut Vitamitis Yakuheritati in Irik Amatukaha. Boriko programme se ko yamsna kwata tsamziki boriko go se motetia tse grinte ko matengo NPO ze platform den kitenzi funding am go songe ka temongo amsuku tate kwane he tsunisa ti doka ti khawa go ga organisasi ke ense go konta tate organisasi nge ga tlhorena go ite platform den kitano songo ke na temo a ka tengo ansuku e gana ke hi tate no placard ze ka fi en gaz ke temo plaka ha ho ita ti en lakteng ze akiti ya go zi go ga mo go ga o document ze ngo ma website ke go karo tate ta a en lakteng ze ha wo go a placard ze plaka ho yin ze kam ta ze pori go ze tenzi program ke tete ya ke ke tente ko matera do ner ten 7 o ni ge fm ke kuro programme nge se ko yams na kwata ha kuro programme ko pori ko khosite an ka kota ti san kara ka kam programme ha nge tsa na ka kom sa ya varitano nyo ko studio sika ndi na ko ti an ka ta khono ha ka ri tsa nge ko ha ti o kuro na mata ti kuro programme se ko nge yams na kwata ha ai sika te mo kanu wa ha mini tezi e ya ho an ko se ko khiri sa hiem yen ire ka amati kwa ham a tsam ska todi se ko khotam

0: 18 Juli,
1: wamandila ngqungqama. Ehimba wizi ziyangole hana ngqungqama. Chika chikhabunga tisatu ya tisatu tiki ngawa ngke ucam kichiqhi. Tachika njwa tisatu ima amanita malilima wa siwa sista ka manita mala. Apulunga aguchi mangi hipaza kichiqhi na kiti. Ya ehewa hutunga chukuna apulunga aguchi mangi ngkaya kichamantua. Chike eka odakanga ya ahegi tukwala ki chike mandila ki yandakwa he chike u heka mtutuwa yuya amanita malilima nga tisatua aki sima sista manita aguchi malilima ngana kaya onunga tukwanyo kaka tangau ya ke gulika tukwabunga takai gya chulo ya ke u tabilo ngisa kama tukwajo hengau ki tukwakawa sukola ngale

Kimcha wala ge chik di ya waling ke yener ge SK FM dole ma gyan kambun ge wa SK FM iwi tang ya tang tem ga ge ngam ya min ar verten moyon di a yin ge ng li popo ya khuna kang hi achik ge ya je ama khoi o panga kai ga achik ge ng municipality ti ma fai fige provinsi yang ya khuna municipality ti yang achik ge ya wa mupane district ke moshina agani kuna achik ge ke temba zimbi kitik dige modi molon mo khu pong ayawan kitik dige yang higya wan futukang homo aya gani kunan ka higya khamsen yi kungui kan ngosi ki ngulpu ya anki municipality ti aya nir insistan yang gi ong mo lin aga gani kuna yi teni gi ya kham kham go sen u mali aga chun ba tu ka higye ke kham ngol ng ai tumina ko ka insi gi ya kham se ke tumina ka higya o mali aga ga katru gi ga jala o municipality ti aya gi hun dia a ayi economy on vakalang ayi aka kaun cha kuis male ka hi agya ku ya chigan ta ki khamsun ki municipality ti hun a gani khuna tumina gi ta kotu du jalan ka hi gya wa mali aga gani khuna pos kanture ka hi yi a chig gi ya o ku yan khalem ngun ka ngwa ki sasa ayi ko ma kaun mugu gi ga kham kham go sumu vi ko ma ka chig gi ya wa sasa aga gani khuna pos bang ayigani kuna giya o kuyan kale manungan da ki ngui yang ayachong ki mali aga chuk khawan ka hi giya khamsin da ki mali geng tini gi da kogi khawgan en sa sa agya kham kham go songi proses ayigani kuna ki mali aga chuk khawa ka en pos bang giyang hiya da ki kale manungan yi tini giya gul khamo kuy ngawan aga kogtak kayang giya wan domi shelon kang hi gya kham kham go su wak kong kan ka gani kuna mugu ge hun abesuk hun sa u la ya ang mam chi chi de gira kon sa da malik to chu ge khawa ga ai ge gani kuna kwa n akhin diar ta ka khau chi go ya sig ge chu ge thak khong na wa ke chi go ma ya khaw ge wa dolf ka khau sing ge gira chu ge thak khawa sa ki kap se flak ta ki dolf ki ngai mo shi khuna please ang ko na kaw fan vik sorry FC Van Wyk chik de gyang ya ta ki kaw kang aga chon ngay te ni gya kham sen ta ki chik go yang chik de gya ta ki kre ka ang hi ya gam se te ni gya ki thang chik kwa yang sing chuan ngay de gya ka wa ngay ngaw si kang aga kuna ka hiyak de gya ki ting han ngaw ke gani kuna wang chik kwa de gya chuk ki kawan kala mong ngas te ni kwan ngay chik kwa yang hiyak de gya ngay pangkang kula yang n chang hmm ay fashin American ayi President Donald Trump achik de gya o kuya kong ama kwe ke ting hak ang gya thon ngalo kama kwa Iran ngawa ki American ay gani kunan ka ang higya kamsin tege achik de gya thon ngalo kama kwen Trump achik de gya ngunga tisa uwan kale mangan tege semgu gya thwa tam kama kwa sen u Iran ay gani kunan hong ting hak ang achik de gya thon ngawa tega thwa kale kama kwa uchik thwa yin hek kahin Trump ngunga ngaw si achik de gya o kuya navu ayi berat ai gani kuna ke trakia ka hi gya khamso ngai ka hi gya ong medal uste aya kunan agi hung ngaw khoin kham kham go sun u ngai ka hi gi thon ngal kham khoin ka ngaw si kan tram chik de gi go kwa ya tropa ai gani kunan ka hi gya khamso wa te ma gang gi ngok pa ma iran ai gani kunan yi a khaw tam ne ge tin ge ke betun gon ai kuna hung sing agi kham kham go sun u wa tho ya sing gi chuge tin ha gyan strati ang higya wan hormus aya khum khuna wam jang hum yi ng hiya yeneri ai fasi dagam chawla diwi chig gya wa twiri kham jagya sang hum yi ng hiya khoidam wi ke iska fm

0: nayicesika yen idiot amago 7 minutes sticking ye kwanti mbabati radwe ayiqa ucamske cece 13 ngeti morsani program sicame ya kwani ngisi program ekuntwago di monika nzunga no reverten moyo
1: kim tawale chigde ya wale nke yenerike ska fm tasio monita ngamde tawale tam tawalang yam tsage chigde yam tsa program yang higya morsani ewan tam meda kha yang megya kampung gya ska fm ayu tam tsage sa chik kocha sa klik lagi program yang omi reverten moyo ke chigde ke monika chunga
0: te morsani program tsige te koma go boris khazienta ikra tswa kago madlanga komisi kwena EFF would quit that din Julius Malemam Beto Brighty Taki ani skepa ani sere mborunga etesenahi besakhita konkarahi Mohamed Dimo Sayiti ani kwendeta kom kasakyati tsukarate komago department de open baradza ani nungu ani tema kona akaratim Dibona den inen fierta ga sai si zao o ki khana aswirika ta te hi khwena khana he kho sinati nna o tsai ki yenone den 67 ta ga sai si khwena sesaj gom borunga ze kho o itita program de kheria de kwa de komago department de benlan se saka te ma kon agra tim nguta khwe kyareta di khangwa ga twara hi khwena Beit bracht ek die grensposie Limpopo kitin kwena zi khana yama ko korok e sena khati tia na khana zi akhu sena dikim. Ako zi deko mkheri na khuno tsa me tege tuwele si akut amati kwa ate kweda mbori ya deko mago.
1: Kim da gya sa tiyem ta program yang he gya omurusani awage kalak tunga tig digan kwa uktuan. Maklanga komisi kang hi atik digi chwas ak din kulang gya wa EFF ayin atak o Julius Maleman kang hi gya wa inlak tang ak krisi gya ng hatuan papita bright ayakunan ke malik ang sit digi chukwe hanan biasa ki dikaw yang hi gya wan Mohamed Mosait ayakani kunan Departemen ni hi gya wa kalin ng kawin aga viko ma gya ng yate ke viko ng ayitubo norten ino fiyartak kansin agya kamsin uwa viko ma kang agani kunan I krisi sik digi da chuyeng hirin amakan deyan. Iho norten 6 and 7 tak kansin chik digi kuchuke wana un ngawai yung hulan ayagani kunan. Departemen ni hi gya wa baitalan Sorry, Benalen Saka, Egani Kuna Agyang, Yatake, Kamkamago Sunga Chick the Giawachi, Kwayinke, Kamango, Dulagin, Agani Kunan, Kitun, Divak Ansing Agia, Kamkamago Sunga, Baitberg, Ayahrensi Kunan, Kilipopo, Mugugi, Divia Yin. Kanoshik, and Hegia, Oi Kisi, Gay Kula Kano, Kayagia, Ua, Edi, Ying Asset African, Agani Kunan, Kisi Stenegian, Divia Gani Kunoka. Takem chawala diwich gya wa tibiri kam ja dira gya sang mi ya kweda mui ke iska fm
0: kame tse sika yen iri ama ko 10 minutes is taking ge khon te morosani program se boris khaji nyam ka ko twa kusa madanga komisi kwena tae kukata tin EFF party is in or Julius Malema ham aniki kuyako akhrodi beto brighty skepa a wana tati aniki besa khaiti akunkara yin kwe a Mohamed Mo Shaiti mborunga ndota iretam khuwa muwa yin kwe siya o karakte ku ha kwe a advocate Matthew Chuckleson WhatsApp wa ki tlai kwe hi bore ki tlau kwa di saiti ham aniki kuyizi khasina hi Tresika Zaru Kaya Kaira Hui Hia Purisa Kisesa Hi Kwe Firos Kan De Tam Chuckleson Gatwadi Kwe Tukwati Kan Malemam Aham Aniki Zao Twara Hi Parliament De Naki Hua Kuntati Tamano Turi Kwanazika Tam Blaine Zones Teki Bori Kago
1: Ki Yalf Manita Namekawa Yenirke Walinki Iska FM Tamtegia ung ang ngam sa program yang higia o murusan yung awa ki wali. Maklanga komisi kang hi atik gigi chwa sa u nglang yawa EFF ngay ngay ngay kaw Julius Maleman kang hi giyang ngay kameto en lak tang ay krisi kang atik gigi awan Hibit Bright ay akunan ke mali kang hi sik gigi chwa hana kang hi giyawa kundra ngay ngay gan Bisa gitik kaw atik gigi awa Muhammad Mosait ay gani kuna ka asing atine giyang ngay kameko un ay ngay ngay ngay Afrikaat yang hi giyawan Mitu Chakalson kang hi sik gigi chwa na WhatsApp ayi Boska po

Tsame ikhlesi ka dweri yeteki amagwana ncedi ikhweda mborishi kumko tsame ndimbaba dira dweri. E kau tsamzi ke kikiri tatina si bori ekti yago di monikan sunga. Die a parte ye Limpopo provinsi kitina nasional na seri tema kokwena kuye edo karadi 5 municipalities a provinsi kitinzi kom karamu inko se saitam. Municipalities zikcesi kasisa koko ikcangasintatini zikcesi na koham Mopane district, Mosina, Tabazimbi, Modimole Mokopong, Nofeta Homo Tubatsi Dam. Nye municipalities zikhadzie aik aiko tuahoitim sese nienta municipalities zisit Afrika kitina seri ane mborunga ki khana swedishana dinkim. Dia agi kuya mako kwe kubo desin anenza Jack Small angakaratini zarok aiji municipality na di kom karayama ko sesa kwezi khadziye kou kubago ndauta anagi kai ko series ana zaoka akuritana keka ana zaoka kekwa nazia sesa kwe kinyama ko kom senta post banga kwena angakaratini akhenska poemaska plaka security Takis na kwaiha sasa aunkwena khana ki seri kya ba ko kwena mbapiraji tseka ka ho nyam se na khwatia ha mu kasa seri ze abu ko tin kwena ndo tseka ra kunya ko tin kwe musobori tam post banga kwena ya ko a kara tin bori ji qati ji nge tin gwe sikiti ya kwena khana ta kwe seri ze awo tatina seri ze awo tin ve tam Sasa aunkwena sesa he khasi e tesin dati Sere andeu kia vaate kwena tseha a sere zi a wo dati reta Angie muu kaitinu kwe sere a no ta kwe sere a Ana woka kwa na zi ana we orokono sere zi a kia vaati tam Post banga sidi o kwe a Tami kile Wa karati sere zi kia vaate kwena ina muu ako sasa kandwere zi tu kwe ziki Sinu kom kati asiri tzadi a. Mko ya kitaa sinati venu ndauta hinko tseka kaigurita. Akan derta hakuri ako kwea. Mtualfu kwiri tswa ak ato dieta tumwati nkau kwa. Mwa kwen weko salona diafti kapse flakte kite sinati ngim. Porisa aki kuya mako kwe FC Van Veki. Angkaratin ma ajuta tin kwe ang o di kaw kuhe desena tin tam sikim. O atano dik ako kwe a salona gikana ko ngkwe nasi ako taro ko khamme kyan kwara khati. Khe am kusi chika me khasi ekte sika ansen veri tim. Te borisi kheri oe. Amerika si departe, sorry, presidente Donald Trump. Angkaratin kau ko si kain kai ko ji ferinak de statino Iran ta kung karatin ji tse si ka kaya khwatiyan ha ta. Ngtam musa ingye di tam ziki khe am ko ji hata khurutim. Trump angkaratin khana ane si ka tse Iran musa ki hisena di khoki khana te ko kom ka nga divim. Ngye ingtam ki tso ni sa kai ko ji ta khoy ting di ko ji hisena ko ha ziki kwen owa de miyamiko kain kai ta. Trampu navo kwena aye terkeye ki tesna tingi kuya ku angkarati. Khana anisika khana munga de kwa nu Amerika presidente mdi. Kai kwa disitea ko kunka yo huwa makuwa tu muziki hisendi kwe. Khana tik ame si otati veta. Amerika si amin amu kwena kwe amkuzia Iran muziki ta otati. Nkwe pentagon takisen kwena tlutuwa ku angkrati skepa a khuwa wana dia strat hormusi kwe ki kumwa tinki khe am aniki swirisena tinki te tweri kwe damborisi kheri oe tamme te kisi ako fir irin e kawek amati kwa te kuborisi a te komago xka fm game

Baba siyabonga wamthatha ke free music cam chakhe Jehova ke hola ke gqama gqama cam chakhe ke twi cam chakhe 15 minute ke thimwe umsasa ngeqala cam chakhe cam chakhe vonster e qhoma ncuchube umsasa umsa Abraham ke ncuchube cam chakhe hola cam chakhe twi ndi samsa ngqhoma ye ngqhoma ke tanga cya ncheke khoda ngqhoma umsasa ne umsa titi ma ya gam gam chakhe qala cam chakhe ke usika na qhoma umsasa ne umsasa sing umsa hola singa e singe umsa titi sing umsa qhoma cam chakhe qhoma sa wisa qhoma umsa ke qhoma sing ngqhoma program ke qala cam chakhe ngqhoma umsasa ra wisa qhoma umsa qhoma anqawa a o tsing u ke wisi sing no qala ke umsa qhoma na qhoma cam chakhe program qhoma tsana ngqhoma ke wisi ke ya ka ngqo ngqo ithama ke tsisi si o ka wa tsisi si qhoma a qhautzela u ka ke tsisi si qhoma a tweka uma aqini khona umsasayide tsike ikanga necemusisi umsaginqa problem umsasingika waka tsike kana necemusika vindi kamsa ke tsijala simuko oto kamsa tsi tsumuko jala umsasayi umsa titisinga ayimsa singuka wisiyona umsasa xankoyo umsasingxeke kini kweka xautwa kweka jala khama umsasing ngojala tsiwisikana umsasing otowa ka wisikana taka waqankoyo o tsiwisisi ka ikang pasiya toto sing tua fasing jala ke gini ka angka kui ngang au tiga kwa kong pasi mau jala tiwisi ka mo tua tiwisi ka pasare kala himse tua nga himse bro kwa tua kong kwa ikan pasi himse singi ka na kamu sisi ka wati ka nga tesi problema ka wati ka e ka ng au o kwa tiwisi ka ikan na kamu sisi ka wati sisi kwa jala ati au ka vindi ka iti jala sang ka e tua tia ka vindi ka iti jala sang ka e tua tana ka vindi ka iti ka e tua tia ta sang ka wisi ka na ngai ka gini ka e he mi titi kwa nga hu mi tam sang kwa nga ma ti wisi si ma kang pasi ma o ti wisi si ma kang pasi ma ngai ke ma kona o kwi ta ti wisi ki ato wami ma ka wisi ka na ka hamsa ta ke msa pasi msa tutu sang kwa e titi ya nga nisi ka e ka ki masing da problema giam ge ko masing da ge chwisi sika e a chigami ge tete e ka chwisi sika e a chigami ge hola e da kuliti ma kang mon ta wana ka wisi jingna kolu ma mon ta wana ka wasi sika adzalami namza sika wa ngke kana chamu sika chigam sa ke tete ano he angui mtsa planisin ka o da yena kha chike ha o o yena kha chike ha kang tsiwisi se tswa a khama a tsa se ke dina ga tsike a to probere o kwa wa tlhoka go ya tsa bua wa go ya tsenwa tsi tshwenwe tsi tshona nga ke ne mo tsi tshoka ye mana go ine tsi tshoka nkweng o ka wa mana ka e tinga na kanga na tsamusi o qhale mo nqika nga a tlhonwa o fanu a probere tsi tshwenwe go na go ine a probere tsi tshwenwe go na nngwe tsi tshwenwe go na sinwa da tsiwisi ka ndwa wa kang kang kona ka ka tsa khama kona ka ka tswa to khama da tsiwisi se ka e ka wisi siya o ta chi ke chwa chi a chi wisi ke chwa chwa chwa chi jala sa man mana chi ke ya nga u mana ya ki au nisi chi ya nisi kwa ka wisi na kang chwa to au ka chwa kama ka chwa chuma ara ka chwa chi ke ya jala a titi singa e msa sa da ki ka ya nga nga wa ka na chwa misa nga wa chi ke mani hori chwa kwa nga mi chi ke mani hori chwa jala mi chi ke mami gani hori chwa mami gani hori chwa to chi wisi ka na ka msa sa da ki ka wa chi ke kwa vini ka a chi chwa ke chi chi ke e chwa chi ya tin kum gising ti jala gising ngam ke chwa go go e ha ani ka go e ya khunka daga to ara mar ni shi ga ya kanga ni shi ka khale mona ni shi ya kanga ya hore khamo khwe ga wisi ga no kanga chinji chi wisi ga na he kang pasi out jala ga wisi na chinji ga wisi ga he kang pasi ga chuma ka ngwi a ta chwa ka chinji a da o ha ki ti chwa ga na chamu si o ba ngwa sen chinji ngwi na ha che chi ga a kewa erista ga atena go ka ke ka wa khara po tsike a tsi jala singe a tsibe a tlo bolela tsana ta ata hore yene ga ke itlo pasi a go na singe a go itlo pasi a go na erista ga tsaka wisi no kang a

saba ngicamtsa ke amafa ka umtsofite ncinwa ke mtsisa ke xamxamike bola ke ngumxhamuke xamtsa de ke twicontsa ke feeling tuna khamone te chimbo ra mtsisa ke saba ke afite ncinwa aqhwa ke xamtsa ke xamxamike bola ngqhamu xamtsa xhwa xhwa ke vusta ha emtsa program xhwa mtsa sendithwisi ke ya xamtsa ke mtsa asite ke julai do sinsin tuna mtsa sinike vusta ha ya qonqha mtsa de ke kausi xala ke mtsa qhwa ya ucanqwa mtsa program xhwa nka wa ka qhaliti qhisika e ka umtsatho yo osimo umtsatho yo ngqo ukuzala ngqo banga cancwe singeki kadima kang mtsa uzala qhama kona kadima ka imtsama ka re qhama kona dima ka imtsa aqhama ta sing oka ke gola singa e o teti singa e chiwisi sik e uzala u chiwisi ke kama apa si asing ngo uzala ka wisi ka pasa sing ngo toa ka wisi na ta kawa ateti noa ta awolan noa ta ang he chim makang pasi a Chima kang pasi apa nga om chima kang pasi a sing u moto a cara u chiga no ga sing ko ga u chiga ga sing ko ga ga ga u hi a o ga ka nga of ka kon ha ta ki pasi as ang hi chiga ka nga chijala sing ki of a chiga na chamusi a o koyu ka na chamusi a kan chiga na chamusi a kang u chi a u chi chisi ka e kang pasi a of a u chi chisi ka e pasi a u ku sing ha kon of a ku sang ha kale mo no ta a titi no a fu a wolan no a e a a sing uchigising a wari kham uchigising ka wa titia e he chi chisi ya tsawa a chi chisi ya tsawa a chi chisi ka jala ka tsotsuma nda sa ke chi wisi gana ke a nga tsa se de ke ka kho nga lo wa nga e gana tsam o nga ya nga wa he a ne shi khama kho ya ke chi ka e ka singa kona kona mi chi ka tsoko kona kona mi wala ngam ka ku jala mi namga ku khama mi ngongo ka ate chike yakho kona ncane sicawa uthika wakona ncane cha acewa ke astresi chi chisi ke he towa chi jala sam tsara ke negative chi ka nga ya agome ya amana nga ha cha wa ani a tsum tsa sindi ke chi chisi ke he a kut ka ki ko wana chi chisi ke a ku tsok cha chi chisi ke he ka ngo tsuma ka chisi ke ku jala a ka chisi ke ku towa a ka sinkana ka nga ta a qhuwa ka nge ka nge kan ngata atam wa kan ngai kan ngai kan no da ha ka wisi si ka e ka hm wa chi jala sa kan no da ha ka wisi si ka e he ka nga ma a ka nga to a ka nga jala awan aku na sing o ka da chi ke a sing ko ka a ng chi wisi kan no da ke ani si ko chi wisi kan awas sing he te ke ka pasi ka ku ngo ka pasi ka ku ka ka o ka pasi chi wisi ka ang ma ko jala miti tia e mo asim hu chigi se ti ti mo ko ki mur sala chile ti ti mo ko ki a o kang chi ke ke kang mi ka wisi ga ndo awasin hai u of ka wisi ga ndo awak kang ta ka wa chi ke kang ja la ka wa chi ke kang pa si a ka wa chi ke kang to a ka wa chi kang ma ta ti ti ya ma se u ka wisi na ga ti ti a ki stress yo ka nga ya a nga ka chi chi ka nga ya ngo tam u mo se sende ke ka wa chi ke e kang du ma o ku chuma o titi se ga go jala a ka khwisi ga no kang ate polauka wan nka e ka nga nga nka e anesia ka wisi ga no va nga ga nisi ka wisi ga no a ka nga sindi ki kata pasi ka kuna go nga ka na pasi ka ka go tsuma a ta a tsa chi ge sing ka e chi ka e ka khwisi se ma tsoka ka khwisi se ma nisi ka ka kula ka e jala mi ka e ma go ntse o nga mo panga tse o nga mo ntse ke ta wala ka mme go jala mi ta ka tsonda ga ma wale la tsi ya o tsonda ga ma o tsi ya wan a ka nga ta kona ka wa ka wisi na ka nga ta kona a sing ka wisi ga no da ga wa tsi ka ng ka wa tsi jala sing ki apa sa kona nisi ka e fa nga go la sa ka wisi ga na e kang ang ho tu wan chi ge hing na hang ho au chi ge kang ang ha pla a awasin ha ka ki kuno of awa khistane ki kuno mon tsa re ki chi ka ang ang ang ka ngui a ka tsawa a tsoko tsa we nge ki ka wa chi ge kang a tsa ki problema ya e ya a chi jala sing ge ku chi au chi jala sing ka e a ko wana chi jala sing ko ki to a ka khiwisi kana kanga anguka ka khiwisi kana kang aw kawa khiwisi kana ka khiwisi kana kang a o da a planis to kwa ka ka kawa atike kang pasika go tsu a khiwisi ka e ya ngu ka utika ke planiki tsa u tsosing o anga fu tsosing tse tsa ma tsa ma u kwa ka wisi kana ka ma o ma ka re khiwisi kana kang wa game utike kang wa on tsumami mtsa u sigi lungu sa tani ka e kana tsa musisi o ina ga tsike khong ha khwa ke class mo ina ga tsike khong ya tsawa a ke bilongwe sa tsaka khona ba ma bi koma tsaka khona a fulga ke ne tsika ang ka khwa ka min e ka tsia tsika ang ka toming e o pla o khwa ka tsia min o tsika ang ka ka tsaw min e
Mushi Shigana Hat, not thinking of Yen Hatches, a top of beer and color cross, a top of beer and qua. Kawishigana Kakanga Vindica, Damas Chigano Kang, a tear ah, the Chiga Chitua, Upper Shat, Osan, he can quake it, says at Sakana Crowtisa, Sakuko Norama, Chick A Gang, a queer qua, or Chigi Gang, a clown. A full croggy coconut amkui, canakang, a vindica, or takaka, or the chisiganakang, a tia a tamar, a catanua tia kawa, a gunning a tia sin croca. A full game, chikang, sakwaming, uchas, a clamming, the meek problema con, uchang cooking, no chunk to it, amimi, the tia a full croca, a chiki a nishi croca, a kuna unka, the tia a croca, kakogona, the konakang at matawana, unka he at kaya, kaki chikang. Kuwa au chigang kwa jala a ta chigang ong kwa kaliyo fa tuna wilungisa lukwa ma kawishigan doa kagang nga ta atahiwa wan anmana na kakang nga wa o nga na kakang nga ta kang wa chige kang a unwa gan yena ka chige o chige kagin kumukwa a ke tetis hindwa chivishigan kakang a o ta aching kwa ta awa gam aching nga ta wa kwa kwa eto pasigawa sa tsingi kawa lungisa a ngata appendix nti ha ke for the record ngata a court a tsotse the sing ka what go e he belongs a court ning wa first time ka wudi ngwa tana reaction ka gini da wa a di tsogo ng ha ya ya ya gana tsi ka tsogo ng o ya mana ka tsogo ng ma tsi ma o da da wudi ngata ka first time tsi ke ya ya ya ya ya tsi ko ko di ngata ka first time tsi ke ya ka sing ko ko von ka ta atama kan egan egan nga ta tsawa kan egan e ta mtsima kang mtsima o tsawa wa ka se simuto wa toma a ta akanga se muto toma ta atisa da gini kane wa ta tsaina jika e a ka se ko jalo fa go dun swaka ki klasing ta sa tse sa ga usa reaction da gini nka e of ngam kana ka ha vindi ka ke ka usi kana ngam kana o ta tsisi kana ka ha tsawa mtsa sa re ke ka o tsika ngui a planning ka ngui a tsukuka o de ngana kang kaun kemusisi ka ngoka atota nisi de ki tie pasi awo jala khalema e ka namtho kona ngavu ka sit ka ka kona ta tie ka pasi ka sikwa ko tie ka pasi ka sikwa ko ka tse akona singa ti thoka tie ka ngtho kona ngavu ka tie ka ngtho kona tamko ta tie sikwa no ka sa pasi mtsa sing o ngai ka ge nem tsa mani tsho khaya ka wisa na ta a o ta ka khota wa tie tham ka khamam tsa wan kam tsa sare ka ngwe ge mtsa nga ge ya tie he mtsa nisi ga ka ge ka ko tie jala sim tsa nga o ka kai ta hindi ka usis gana au kawa u msa planisin tsa sindi lizu singi im tsa ko ko lizu singi nam tsa tunga ta au ka mo in in e ko im tsa tu tu asa au ka lingu tsa sim tsa gya iparmi me tsa tsa legi sila ka ikrisi ye im ke jala vu ikrisi ke tumi nam tsa ke nam tsa mo to ka usi no ka mpa sim tsa sing tsa mani wa ta ka jala mtsa kala mo nam tsa mani wa ka ta ka kama mtsa tsa sam tsa fitin ngana ka ke kama mtsa wa ngube wa amena black akama mtsa ke kumunungungwe

XKFM 107 xinxeke nehala mtasam safita encina ke gicamtsaki Amanda Black ecamtsakini nguwe wamzama osincane omtisake qubuna ncinga imtsawula ke yagqoma iqhamuke qhamsele ke twica umtsake sesindiyartaka monita ke thimbwe mtasike imtsawula ke aqhamsele imtsawula qhamuke umtsake imtsawula qhamsele driri mtasinde ke imtsa driri ke imtsa program qatswana umtsaka sake imtsake education program qhoma ya uqhamsele le support yola qhamsele driri diyartaka qala qhamtsuma e sore ke mtsase ke keta support ke qala mtsa qhunqunye len a keta program ke mtsa ngacaya wa lena support ke qhunqunye ke ye wala wa dri der ta ga tiwa ke firi re mtsa samtsa ngi qala ya mtsa titi ka qhaqa mtsa program a tswala mtsa sare ke mtsa go ke mtsa tani qhang qwa e qhang wa ke wala singa e qhwa ka go qhang ndi ka wisisi ka noa tse qhona ke ngawa ka chishi ke mtsa qhona ke qhwa ta ka wa tsike ka pasi ka nga o he a tsivisi se qwa tsela mtsa sare ke ka wa tsike ya ngwi a qhoqo ka wa tsike ya ngwi ka wisisi ke a ke ungo fake unge gine ya tia khonqinga ke ne tike pasi ka mo o tike ka pasi mo jela tse ne ka wisika no wa ko e he ka nga ha vindika ya o tsawa ka wisika no mtsa sare ke ka wa tike he a tike ka nga tsi jela singe ya o tike ya tsi khumke ya o tike ka a ka thota tsi ka nalo a gani khona tsa singe ka ndwa tani ka wa tike ka e ka khu ha itane a ngu tse ma tsi wisika na bana titi ai he a nga he kona o ka o titi a nga kona ni shu ka ka wa tsike ka wa tsing e ga tswa ga ka wa tsie tsing e ga tswa ga amana tsing e ga ga tswa ka wisi ka ndwa ka na tsamu si a go ga tsho ko man ga tsi wa tsho no ka ndwa ka tsho no mana ndwa tsho no a tswa ka ndwa wen ko e ka kula o ko e ka tswa tsuna a ka tswa tsike he a tsa ga ri ga ro ka tswa tsike he au to ka wisi kandwa ta papa sia sing u ka ke tsike ka nga a hu ya mo wa mtsi ba mtsa sa ke ka nqa u si a wa stress ke mtsa nka ka tsam tsi stress ta stress ka nqa lu khamo ko ya ina ga tsike a to probier o ina ga tsike a to hu tsau ka ina ga tsike a to o jala ka wa tsike he e thota a ka wa tsike e thota a nga a van ka qhisi ka ndwa ka qhisi ka he pasi kang au khama ka qhisi ke pasi au jala ka qhisi ka he pasi au ko chuma ka ko jala ka ndwa ka ntsigi ke ka tlotlo ka wisi ndwa ka ntsigi ke o da tsi kana tswa ke o go tsi ke a ke ni si go ka tswe o go tsi he a ke o go ka ka tswe kho kwa tsi ke a ke bi plan go ka ke mo kona go tsana ho ma kona ka go tsana o ma kona ka ngo ka wisi ndwa ta ka wisi ndwa ka a o ta tsi si si a tsawa a tsane lizu singi e a ke nqa kho tsamsa ke a ko e te te a nqa a longsa a tsinga ta a qhau twa ga wisa na nqa ta a qhau twa ga wisa na nqa ta ke si twa u tsi ga na nqa ta je twa ke tsike ka pasima o tsike ka ma pasima sing jala ma o ko yo ma qhe o ma panga ka tsaka u sika noa tsika noa ka nga o ta tsi si si a tsho to a tsi si na ka o ta tsi si na jela titi a kanga ingon a qwa a bilong sa a tsana ba sika thola tsi a qa ng ka mo khoi a thota nga u tsi ho a nga o tsi tsite ke kai kang ma o kai kang ma ma tsang koi kai kang pa si ma ma sing u tsi si na ka a to to ta a qhi u ka a to to ta a sing u ka a to to ta a qa u ka ta ko e he a wa na ka ko e a wa a wa o tsho to ka u sika noa a ngaite ke ni ko e ma mi plani tsi mi plani kwa kwa ma sanda ke ka wisi kana thota jalami ka wisi na thota tsumami ka wisi to wa khamo kho mi ta ko e ma mana ha kana ko e ma mana tsanga ka ta a qhi u ka wisi ka no wa ta sing u ka ke a hola sanga e o a a titi sanga e tsi ke a jala kwa ka u tsi ke ka a khamo kwa ka a khama a titi ando o a khama a plani ando ta sing u ta ke tsi ke pa si ka ma tsung u tsi ke ka pa si ma go qhi o tsi ke pa si ma go jala khale ma khanga masinda ka tswa tsike ke jala au masinda ka tswa tsike ka ng ma pasi ma tsang ka tswa tsike ka pasi ma o kwe ta mi titi o mi wola o ka wisi tsike ma pasi ma jala o ka wisi ka pasi ma khama a no ri tsa kana tsa mu sisi tsa pasi a sing he o ka ke tsike ka khwang kwa o tsike ka tsang kwa ka tsike ka panga kwa ka tsike a o ne si tsa ke amana wa tsa sa re ke tsi sisi ka e he kana tsa mu sisi a ni si khamo khwe mtsa sende ke ngu shi ka ndwa ka nga nqa ka tsike titi ya gyan mana ka ndwa ka na tsamu sa wa a tsi tswa panga a tsi shi tswa jala ka wisi ka ndwa tsike ka nga o he a tsi tswa jala a tsi tswa
atoa ka tsontsa mo msa ke tike mo tsa tete a nwa longesa ka ka khona tshwisi ka ndo a ya pasika go tshuma a ka wisi ke ka pasika go jala a ka wisi ke pasika go khotoa a ditino a nna kona nesi u tsa ka ditina nna he kona o tsa ka ka ka tsowa tsike ha jala a ka tsowa tsike ya ya khama wan a nesi khamo khu wa tsa te ke ya pasi a kula sing u tshwisi ka ya u jala a kona to u ka wisi ka na ke a u jala a kona u ka wisi sika ya a pangai ka jala a tapi pasi a sing hi u ka ke a nesi te ke ne ka he mo gu ya qini singa ho titi si mongo ma skola titi ka nga ntse sine ka wa kona ka tshwisi ka na ku a khama a nesi khamo ka tsatsa fa nga khamo ka tsatsa da khamo ka tsatsa te ke tshwisi ke mama ne wa u tshwisi ke na mama ne qanga da a qhiu ka da a qhiqo ka wa jala tshwisi ka na ta ke a kha singa nga ka wisi na tshidze a ka nga da ke a kha gyan ni mana ka ya ni ka he ma ka kwa ka ke ma kwa qanga ho ma kwa panga ka kausi sikan kwa jalami kausi sikan kwa khamami kausi sikan kwa tuami tiwi sikan ka kanga ta anisi u ta kawa ku e kan kawa singa gini tiwi sikan apa si akuna o fakata na ti gati age nka e e awan ni sika tsage ma na chika ang o ma ma ali kausi sika ang nsing ka ke mimane wa ta ka jalan khale mai humi mana wa ta ka khamami ke titia e ma pasi ma kuna kausi sika ang kan jiwa tu chika e o ma pasi mantuna ka wisi sikang jiwa ngotu ka ya jalami of asan de ni katena chibe age mana ya tete ani sik age ni mapasi mantuna skola olung sa mantuna skola tuvi ko mantuna skola ngotu chike kang ma khosa ngam mantuna skola wa chi wisi ke wan ka wa chike kang a chibe a ka ya akuna kausi gana chiusi gana kan ka avindi ka ta au bana ka ta gini ka jala si apa si ak ele chila in ina khati apa si no ali ina khati ka tu ka e ka nga chi jala sing ka an ho tu ka e kan kha ma fang ho tu ka e kan jala wa atiti sing a e he chiusi gana an khwa he a ka jala khwa he a ka wa wan tsa sa de ke titim je kuna he kuna o titim je kuna he kula nesi tshwisi kana kha nga ta a tsa kona o tshwisi kana kha nga ta a tsa wa msa tshwisi kana kha nga ta a khuwa msa wan ke ti ti msa sing ka ke msa kola ni siu ka o msa kona khoka ka kha khwa ta wa tshwi kwa ma ke msa gani wan msa pasi msa to to sing tshwisi kana hong ko jala msa pasi msa to to sing ka wisi kana wa hong ko khama ta ka wisi kana msa to to a khama ka o to to a sing ka ka msa ti ti msa khri ka wa tsiki a khama msa msa ti ti msa khri ka wa tsiki a jala msa wa tsiki wa tsang kwa kana ka pasi msa kona sing u msa pasi msa kona khoka khri ka msa mani tswa ma ka re ka tsika msa mani tswa jala wa ka wisi kana wa ke msa tswa tani a khama tsala msa sam sa fite ncine ka ke tsa msa ke khuma ncuke a wa nonipo sa in sa ibi kurezek la atam tsaki intli ti wa msa fite ncana msa saki xkv mo northern sia ngene ha

murumuru bungai ehe ke kuya I kuma ke kokoma ngung ate tiki wala e wala wadrika ke siwa mandite ko ke radio XK FM tamalagi tanghem ke program nya ewa finance and commercial aranen sen program ayo wala kang dagi a kama ike wali nya ngangoba I ke program a chwang wami oscar ke binam tutu tang hai tam program ang wuri sa kagi kang ngunya ike kanda bun sta ke kam kola wadrika 5 minute ta uku a khabe or ku fa kola wadrika ke diha ta khamita program ka yachwang mko a kango kre mko a long sekwe mko a kwang hakwe ke ka wisi ka wa mali ka gani ka ma mali ka ka fila nga ke mali ka ka ka wisi lam dene ka ka ngutaya program a chwan ngang ka ko a kwang hakwe ke mko so e planning and dilang ko ke ngoso ang fitika kasi kaya to ang ngoso mo ko kaya kulite ma a uwa usikwasa agutsawa ang ngoso ke kao kasi mo ka ang kaya ang program chung nung ko ngayon ko kasi kaya mo ko ngayon mo ko nguya eh kaya oh eh kasi kaya ang ngato o tat eh kasi ato kasi kaya ang ngato o tat eh kasi ato at twisa wa kasi mo ka ang kaya ang program aya chuan na tlige ko kan ka problem tin mo kan tali english chike africans ka tsetla ma kan o tsae o tsetla mo ko khale a kama he along sa e a kon ka khuya un program ya chuan wa ka wisi ka wa mali a ka kan fila ta ke ka ka ri garo ni kwa ma a o fila mali ka tsike a to a fila mali mo mo tsi mo mo mkasin mali ka kan kan fila karende sintige ka khotwa farskelende regarosun farskelente rente awana ta kadene ne ai amalike hi angu awana ka ne ngui ka tsinu man ka batsike eng khala mangui ka ki o ta asun bo amali or amasun kale amali ta gmichu ka fiela ta ka awa bakar skrek yet or yo bakhurutan age mo mali tsimo tsene na tata ka o ke tre ni fiela ta etse singa wa mo tsuka fiela tse singa ngwa go tsuka a mo kongo ka nka ya o ta ka tsike he anya na tu o tsa tsike tsi a tswa tsa wa mo kongo ya no thamo khoe mo kongo ya ngalo ta nga tu pangesa amali a ya ke panga or amato ke panga ya he governance ku atkhawam kamam ko khawa kamam ko nqumwa or kamam ko dewa mtoti sam ku macam ke mtsi mtoti sa muku ocam ke chi van makongo baya tswang ta makongo ya mtoto baya tlakang ka makhang ya program ka tswang ta akwan ke gatsike atu of yalan mali mam tsima pasi asinga amane ngatsin or amane ngaka ngatsong ochi van mokon e for deal ko konke o mali ga for deal ko konke gatsike agalaka taka na deal gatsika hay gatu naka hakka likin so kan hayam ka watsike apasi asin amane ngatsin anji ke atsau ya o fiskele ni regaro sing ya fila fiskele ni mali tsing ka hi atu apang sa tsing ni tam tsong ka ke mali ma tam ang ka ke mali ke e khong ka go go pang sa ama kwa ka sin da tsu tsu ama kwa ke makalu ama ng go ke ya tsu o le se se atu tu ni kham sin mar garo ta ta tu tu ti sa ke ka tsike ma go ke mali tsing ku tam ma vingahi ma gudibi tatai ban ngir msin ngir garunya e hatsi atso ge guwatsi ngir garunya atso ge guwatsi e anu ma tsakhaw ma tsin ga ge guda kwata tonu ma tsakhaw so atin ma tsakhaw ga mar hay khano stits op atin ma tsakhaw ga mar ka kauta ge fola rakhia tsa drekha ak amali nga so ko tsike an mo to tsi always think to be good always is aku ngantsa ke ga mo tsi jalasen di ga mo tsi jalasen is it rechtig a moeite werd
botsogo o tsika diga mo tswa mo ite vert mit maletseng ke he mo wa wana ma an a o mali ya he ma wa go ke ne mo tswa ba tsaka ti tshoqhisi ti tshoqhisi mo go sing a mang tsi mo go singa ka ke tlhomo ke a tso ka go tswa first kalendere garos ka ntle ho tlhomo tshisi ka tlo tlhomo tshisi to the asufelila it's a circle tlhomo ya mo go tswa a circle tlhomo ke di livelihood ke ka ho nna ka tswang ka na vunsa tlo go kong ha ke ya mprang a tsendi kong ke ya mo go mo ya go jela tlhomo ke ba tsike ha nna to ye candidate kre mara ka tswa o ka tsa a ke tso ke wa a ga tene tsong ya b ke tso ka ya c ke tso ka ya d this var the problem kom ntsima a tlong ma ti tshwanye e kam ti tshwanye ya e ya ngeke makan ma twisa ta tshotu ti tshwa ntsima tla ya o

0: Mang am ita jawisi se iya kala kin kala kanga juki ko unke kita program ta iya kit insa mong ke program ka ang kewa SABC evilong ke sak o singe ko unke XK FM tamo episode ang wat kala wa alung isa mong ke tski kang a wa making the most of your winter holidays wam kang kui kang wat kala gati kala kanga juki ko unke rado XK FM mong sa tski kang program wat kala wa kwa hewa ton kwa
1: moro moro kung kumunta mga radio SK FM na siyopin na FM kawat kang ngitam kumikam diawan ko radio SK FM monosio pene FM ngiega ne kam dri dar ta ke bonsta khia won ta yakob makay ke chike chike khonui ya in hay to chi si nga panga departament de ya hay di ke sene ke chike training wi a kam ke chike chike ngo topi ga uta ala kam ngum ten nga chi troi chi chen a ngui da kom ka khisi ka ta wa making the most of your winter holidays chi ma di pan noi wa gum aga vacancy ki pan sing ke akali bi longe sa ntu du pala pala ka September, November examen sih, nak cik dia last season. Da kali ni, kali college dah kiri sekolah kau sen. Tidak dia vakansi golok kiri singgi. Apa ni awak tu? New skills, short courses, development short courses, online learning platforms, community programs ni. Jadi sih agi apa ni awak deal fun? Tapi, untuk orang tua uzalah vakansi kecik vakansi vakansi. Kali ni, ada nak uzalah geng. Sekarang saya cuma recreation sport adil ni, uzalah teti kesan. Dan kali ni, dia pun tengah lungsa dewi ke. Kau cik ngau ke pan ngau deal DM sporty art reading club. Kecik ke activity di geng sini ya. Ngai personal ke agak dam. Kali ni tengah sing kau cik ke. Cik tua tengah uzalah tak kau ni dewi ke. Teti cina holy dewa. Ia pan ngau itu tu sing. Hey, we career interest gear, chiga tu wa toku, kama program singe, kama wa exhibition singe, ya penga wa wa kuna usings, chiga na, ya tu wa toku, ma kuni ya tam kaga da wa ka, kan kam kuwa sa program anta ngaw diang, ya kuma da kwa ngam ka kaisi ka ta wa, chike penga wa dewi ku o, wa tete wa gum aka vakansi, nto wa using chiki singa wa, magi wuna sa, ke me skola da makanguna sa, comment nga majo kama kuya ke tanga juga radio escape mun se pende ke escape ko ngida department yo high education hechi training wi ki ta ko ke chi banka wa SBC education ti kam ko ke keta ka program ta ka ba kang nga mu di bi tlana ba ke tsoma nga nga ko ju khamesa po ke chi khasi ke an hia topic ka tsam ke kisi ma kama ke tsoma nga ka

ka FM 107 ke mtsase ke mtsa tete makya tsuba ke ma 10 minute ke kamba msa ke wala mtsa samsa ngumeta ngecwa qhumthalele ke khwele mqala qhumthume ye mtsa tete ka ngumi khamo qala ke ushana khamsa ke mtsa sing u mtsa wala sing a mtsa totwa sing wa qala qhumthumke ka ushise ke mtsa qhumqam ka ushise ke mtsa a sing hi u wa mtsa imanqo program e mtsa ancawa kana qhumusisi awa twiri atitse ke a vege tswang mtsa sing ya twiri atitse ke fe firi ke mtsa samsa bori ku namse sende ke kawa mse na vige tswana mse sende ke mse titi al gomi kamo koi ati chike wola kaya mse kaya ke siziri wa mse program anu kawe shige na vige tswana o mse sende ke mse titi mahe mse tene awana kona ke bola ya nga mse mse sage titi sauna se mse na vige program al gomi kwa lego jene kala mse kwa tani ke gomi wagi kama ke titi sanga ea kona mse mse sing u mse tswa seng ka wisi se ke wa tjela seng o ka wa ke mtse kana ke mosi anisi u nka e tswapa se mtse o nka e tswapa se ka hang tsa khunga wa kana ke mosi se ka wa tsike he ya o tsawa u a mtsa plani seng ka wa tsike he ya a o mtse tsi tswa jela mtsa mtsa tsi tswa tsuma mtsa da tsi se ka no ka ha khana ke mtsa titi ana pasi mtsa seng ho jela mtsa titi ana pasi mtsa seng ho towa nka wa tsike ya tjela seng o ka wa tsike kana a khama ka tsita tsiwi se kana ngande ke mtsa pasi mtsa seng mtsa mone tswa a qhaya ka no mtsa mone tswa qhiwa ka wisi nota ka wa tsike ka pasi ka wa tsike ka khama ka mtsa bona o jela ka o mtsa kona tsuma ka da ke mtsa seng mtsa o la ka wisi na ko ngam tsa ka wisi mtsa lung se tsa o mtsa tsuka mtsa tsiki ka jela seng ke ka mtsa ngoto bona tsiwi se no ka vindika mtsi ka vindika ke tswa tsike ka o qotwa a tsiwisi ka vindika a ke kwae a ke khama a tsi tswa jela sa va tsi tswa tsuma ka tswa to a van tsiwisi kana kang ana tsemusi a nna wa kana tsemusi ka nga the in ha tsike he mtsa sa ke ka wa tsika a khuwa ka wisi no wa kwa e o si tswa tsena wa kwa e tsi tswa no da ga a titi sa no da ga a tsiwisi ka o tsika na nkha a o tngana o ta a tsha ge a a ngalisin ngana a o da a tsot ma a kausin ngana o da tswa a sin wiwi tsiwi ngana o da a nga a tsi tswaye to mge a wan a fokisi a nce a tsontwa nce a mana a nkhamo kwita ke kawisi ke kampasi ma of kawisi ga pasi ke ma matri a kona suka da tsike a sin kroka kawisi ga no ga ngote ke ka tswadzela a ka tswatsuma a ka tswato a ka kau ka tsawa avan a amada ke tshwisi se kona nga ke tswa a tswa ware ke ke a pa ke sa to mami o si asat sa sa ho tumi a ke ne tshi tshwisi se kha a tshi tshwisi se tshwa kwa tia tshi tshwisi tswa a ke wisi ka ndo a wa a nishi u ta ka nga a o da tshwisi se ka ka nu kha a ke tshi ka nga jala ka o da ke wisi na kang a kwa ta a tswa a wa na pa si a sing ke wisi na a pa sa khu ke wisi ka ndo khamsin ka wisi ga na hai ka ki amani kwa wa ta chiki ajala afa amani kwa wa ta ka ya khama a akuna khika ta ka akuna khika ka wa chiki ka nga ang ho tu ka wa chiki ka ajala wa chiki kalam se thwa ki chawang cham sa program ka sara ndra sara ki ka ka ngusi a wa mtsa pasi mtsa kona singka o mtsa pasi mtsa kona jwe ka mtsa pasi mtsa kona khamsin ka ka wisi ga na ka nga kwa mtsa ki ching e ka e mtsa ho tu ching e ka e ka mtsa go mtsa go li cha ching e ka e mtsa kham a wa mtsa ho tu chi ki mtsa singka ka thotan chuma mtsa chi ki mtsa singka thota to mtsa von kola ka hang mtsa wa sing ya ta ki mtsa chinji ka wisi ga e kwa jela mtsa chinji ka wisi ga e he ka mtsa outdoor da mtsa khalema e ka wisi game tsa a khamseng ka wisi ga e mtsa a ngi ka ka wa tsikia ho ya mtsa wa mtsa pa simtsa sing u ka ke mtsa mane ya wa khalema e hum tsimo ka mtsa khong khalema e da sing au jala tsi wisi o jala tsi gi sing ka e mtsa ko di wa ke mtsa tani a khwa ke khong ka mtsa borang a zonda ka mtsa sing ke ga nga si a wa ka e he a thota khamo ko ya ke a ngwa tu tawa tsika e ya kwati a kwati tawa tsike ya tu panga a sing ta ka wisisi kana tswa jala a sing ta ka wisisi tswa khama a sing ta tswisisi tswa to a ta nga kuliti makang a o kwa fa nga kuliti makang o gome wa ka sing ka ka ti makama fa ka sing ka ti majala ta tswisisi kana wa a nga ta ki ka e ya tu panga ka e ya to jala o ka ya tu kang apa sa kham sing ke ki ching ega ega ngho to ching ega ke ya gul ta awa chi khisi ke ge kana ka musi kana chi thwa ge ya nka ya nna wa ge ya chi ge ka nka ya ke ka jala si ma pasima ko o ka khama si ma pasima ko o ka to si ma pasima ko o
wan kawis kana ka ang ho tu ka kawis kana kona ka ka to ta wachi ya a khama a ka wachi ka a jala a ta chi kana wa sin chi ge ka ka kho kwa u ka che ki chi mi kho kho kho ma pa shi ma chin ji ma pa shi ma ma ho tu ka e o ma ho tu chi chala sa chi kana wa ka kana ka pa shi ma ka sin u ka ge ma ma ne a lo sa ka ge ma che ma ma ne kri o chi ge ma ma ne o jala chi ge ta ku chi chi wi kana o kana ka vin di ka ge ma ge chi chala sin ke kho chi ma chi chala sin ke i cho chi ma Chim chagi unkwa kim chacha ajala kwam chacha to kwam chacha unkwa kanakam chasaniki kawatianaga achidia avinikamcha the pasi mchakona simka usiganwa pasi mchakona kuka usiganwa mkam sinkake kalakaham chau jala kanakaham chau toa the kanakaham chau kama kamchai ta mchakona sinka mulungasa kamchai hegegini chanakaham mchakritu kamcha samchafitin mundogagi kamcha itimbuwa lerato wa lamudimo wa zakrega kamchai kumanguke

0: tsamme x ka fm ke seise tsamogono tsamenge di seise iri askis a firi tsamogono firi iri borie komsha a buri firi iri kwe tie di di treso katembo dimbamba ka te ga firi iri borie he ke ke tena am sire ki jawo kwe ma nwart kapwe ki shure ki se ewo kwe ti aki cha jere ti 4,6 miliyun sa si sire di o katu shure o shure kwan kung o kwa siki no ama sa ka ite ima kwa san taku kwa rakwa kuti ya kha ki te kai vetam maria kun aki bangri kreng siye kuta ko kwarahim shure siri siu jiu hen provinsis ki kuye mate kuye falka kuna kate boho tebe nga te aki kia inkara kuji kungo tiwe nga inge ti kuri siki kana si se saati ashure siu siri ji jau kai ti nga hen kun se kutiko aki ewo hui ti jau kia inkara anja sino jau tiwe ta no aki ni tai he twisi te handle mess that unity kun kruman kun okam no akashi kutaku kun yenan derta augustus si kai kai gwe dia a limpopo ki national tesurir anes jan kareti si khana do wote aki seresi faifu municipality ju a provinsi siki ho asiana te en municipality ti jing ji raka te mopani district ki kwe masina kwe tamba zembi kwe modimole mo hopani kwe taun fita home kwe tabachi ki dia asu ka anka te kwe ni economy a kwe kai kwe anas jar limpopo ki jig smile nga te municipality ti jing ji aki khana atahati no te ko taku tuwu gwe tahnu siri ango jau kai ta tin khona te ko taku ta iji jau ka ti ta gwe kiriye te ta ti ko khona khawu kunam muskaple ka jau khunam sa sa siu na ana uska puki 14 di jau kwe a rutin jau kyan karate ko jau nya ti ta ti an no ngho he ti yaba a ti kyu ku te ti a ki do shan ti maskap le ke sire shu he mo te tu ki do shan ve ham a ki bang a di account di ya ku ti ko ya khai ti no jao ji ke en kala jao shan ti ve ba para ju an si jam sa sa a ka ti a ki us ka pu ki ke en kala jao nya di kwana ka ataha mboronga ji tesana ti khai hi aki siri he ke enkara jao sane we no asiri he 3 million sai si no a ka te kui a provinsi si ki ta bicha non wai nga te polisi na khana aki a karawata ngwe te kutaku te se sasam kai he kasi we te gwe tan kuye jao kui tamha iye te sasas di kanduri ki uska po jao kui tamakha khana muting elfuna ki go ka gham e borisi khirwem veska pus u polisha na se sat o te tin twender ta kuri kum di am no u khama sika kalkstein fontin ki kapstad si o go ka u intam polisho ka ka te ku atem bakazi peduka nga te o ta khu a tu ki ka wi dam ama a ka te si o si hinya kuta ku kungu si te ta ka he khana a te be no a te ya kuta ku hinya ta ku gwana mka ha a khoi ta be kham a bori tu he kam a ta kwa no a fai fai kam ta kono x ka fm ki tes te khabana te kumu gwem
1: koi kong hamu wa se se wala wa fai fmuri te kitang wa firi ki x ki fm yang he a hanam king hum wami fresto ma gumbum mandili hi mandala ka o ke nor ka pun ia skola ta si geta ke khale ya ki la yang he wa mani chang ga wa he wa fir ko ma ses mani ka mali ke ka tu skola yang he de ta ke metu an wa ta si gege sawa yang ya ong tro kayan e ke ngam sub sa sim maria kun ta bango rekening ya tia tia ya ke wen kwe o kwa ehe malik ang hiwas kolon gaga skuge o kaka gawa ta provinsi kang kuya hanak au ke fal kang igan kuna yi wafisa ka ang hunte bo ho te be ang ndake leya ngam sige a kam sing u da kwa gang ke kong ta sige sing hi ke ka ehe fesa ke skola sige ge te agana mu ko kam sing u malima sin ku au zalam kun ngale man ngas tani ge ta khale ke ngale yang hewa thoma in wa ke malin ga ku cha ai na wa ke chin ga ku o tia o u tan le ya ng sige gu di bi te ke hana kwa ehe na ya kle skwa ge kam sing wa yang he wa go so in wa ke ging ku wa ke kuruman kwa ehe kun ke ina der ta ke a host ze khane di ya ga ngo ya ga ng tang le man dia a ge gani ka he wal impopo ngolin ga mali hana ka ong ama ka ng hi ge tin a gani ge jo khama khwe ke mali ka ng khwana wa municipality ya 5 ke province ya chon ka ga ni ni ka ng si tswa gi ka a hanam municipality ding ya ng he chi si ka ngi a khali wa mopani district im mosina tabazimbi modimele moko pong etike feta komo tubatsem ta dia a kan u yana ka awe ki kunumi singa ka ani ke limpopo kuna jack small an da ki municipality di yang he giang lan ye chon pulin ngaba yi ong kam sing u veta chike ngon ho kwa yi ong tu khama ku ya kang gi gor ga wi kwa ma mali ga ngum hana u yi ong ka gu jela ga em ta khen ska bi ngwa gi ka kam sing u chike ngi khotlu a gam u kwa ga ku hani ke kwa sa he wa sa sa ge os ka bu ye chon vi kwa ma panga on a 14 yi he wa yi wi ke swe ge vi kwa ma ge na yang he what a toma ene ki ma fu ki ne ke vi kwa ma totru ku ki ka pangam le ya ng a wa ta ng ama ka ang he wa malik ang he siku a khwa ke ke ene wa ki di wi ene wa ki chin ji ka ang he ku ki ka chin ji u e to ku ga vi ta ya chan ke bango rekening ke yi ngi pling na wi wa na malika ene wa ki ka ging ge ku ke o u he toku e gavitan ya chon kawsi gi a khamsung u ke blewa vikwama ke malin gang hung tho om sa sa ge ta an de ki yi ta gani kai wa us kam khuna kawsi gi a khamsung u ta mali toku a jela khama khu ki thoma ena wa ki mafu ki ena wa ki vikwama toku gi ga tro ka panga ena wa ki chi sin gang hung tia o u ta kawsi gi a khamsung u malika ng he ku ke ngo si hanau kan e wa 3 million ka malim ta agentska bun ik kan u yana ka o ke province ya chon ta bisa nun dwai ang da gen liya ta police sa gen duita ke hana hin yin kan duita to fisa am ta lok o yin is ke ku ke kham sing na wikin hola a yi ge ta git a dang ke yal fu yin he wavi kom panga ka ong ke sa sa blewa ke oska bu kunam ik to rasin veska pun e polisa geta afesa u khongkan ke wa twin der ta khaw chi do ke nu ngawun ke kokubun ke dani kan he wa kalkstin funtin ke kapun ye to ko ye sigi trekliyam polisa kan u hanak o temba kasi mpendu kana an ngata ke ya e sigi trekhung te ya ngi sigi trekliyam ta ya dani geta han ye kan u da ke kai ke o he sigi trekhung ya sni to kalin ngi ta kulayi ngi sigi ngi kan kam ke ma kya 5 minutes, I'm going to come to the room.

singa e umtshawolo singa e ke msaqwa he awjela unqwa he aqanguqa qo khama uqamje tse yasimoko ke ke usika namu tsamone tsho khamoka ta wana ka tusim tsamone tsho khamoka usika no ta awjela ka e kang to umtshawo jela ka e kang ho umtsaram tsa tsimsing o umtshawolo singa e msa awjela ka usisi ke he qwa he atsike he tswa khamo msaqwa atsike tswa to umtsamtsa simore ke usika no msa qhi u khamo khweka tse msa qhi u qoka msa wa khama ka fasi msa khama ka tusi kama ka tsi khwa o msa khadi ya nna ka wa tsike wa o he msa dia bakhani ke ke mtsako e mtsako e bkhani qoko e mtsako e qinqo mtsako khaduita nna ta o jala o tsana khaduita bkhani ta ho ka wisisi ke e mtsango to khaduita bkhani ta ka ho ka wisisi ke e e ka mtsako kham to ke qala qam tsana tsisi yona wa ko e ka qonqhe mtsa o ko e ka long sam tsa ko e ka qham tsa ke tsi ka mtsang ho to mtsa se o ka ke tete sma e ka wisisi a kham mtsa tsisi a to mtsa pa sim tsa se o ka mtsa mone tswa qha ka wisena o mtsa mone tswa khama ka wisena ta to tshisena wa ko eh alu sa khama wa fistan khama ke ka wisisi ka ndwa he ka ka tsuma mtsa tshisena wa kana tsemusisi o wa lwisisi a khamsing ta ke ko eh ma khito tshiki of ko ema to zela to tshiki ma senda ka ko itam ko yof ka ko nyinkwe ta tshiki ma ngoto tswa ka u tshiki he ma kwa ti tswa ka ma tuhung panga ka wisisi ka eh ka hang jola ka jalam sa ma tuhung panga ka wisisi ka eh ka hang khama ma tuhung panga ka wisisi ka eh ka hang tomi ka hang mami man ka wisisi ka ndwa wa ko eh alu sa khama ko eh asin tshika na he ka tsuma a ka wisa no wa a sin u sin he ke ke tige a panga mo a ni kwa panga wa amoni kwa khe ka wisa no amoni kwa sin a ka wisa ka ndo wa amoni kwa long sa qaram sa sai qang ko qang sa tin khwang wa qam sa ti chimbo e a wa sa sin u tige ka ng a jalam sa sa khe ka wisa ji ka e ka nga a to am sa ka e m sa ngho tu he ka sin a jalam sa ke m sa ko ti ka jalam sa ke m sa khe ka wa ti jalam sa ngim sa ma m sa moni tsho khama ka ta au jalam sa moni tsho khe ya tige ta au jala ta ka wa ko na ka nga sin khama ti ka no ka wa ko na ka a khi khama ka wisa ndo hanka ka wa tsiki ka khama a ka wa tsiki ka to a ta amana ya khamsi to ka nka ya tsau ko no ka tsiki asim ha ko ka wa a khamsi ka e ka jala a fa khamsi ka e ka khama a ngsi u ka ke khalema e ma amani kwa wa ta tsiwi shi ka khama a khalema ndo ma amani kwa khwa ka wisi shi ta ka wa tsia tsi jala sangi a ka wa tsiki ka tsi jala sangi ka wa tsi khumki a wana plan u sisi ya khamsing a wala u sisi ang ngwa tu ka tsiki a titi singai he a khika ka wisa ndo ka thota wa tsiki jala sing ka thota wa tsiki ang khuma ta sing ko ya titi ando mama ne kho wa ka te ka wa tsiki jala ama ne kho khega te ka wa tsiki jala wa tsiki mtsa pasim tsa sang ka ke mtsa nga ni si kam tsang tsiki tsiki a tsi jala sing kham tsiki ka jala sing hm ga ka ya ka jala sing kana kam tsa he ta ke kama ka e o wala ka e o tsimbo ka e ma ke tsina kha tsi tsi gya ho khale mo ngwe tsinwa tsi ga isu so moko ma amane wa ta tsi si ga na jala a fa mane kho khaya tsi ke ita ga khama a wa na kha tsi ke ta ka khuma a ta atiti sha no he a kha bre kya a u zala khamo kya tsi ke sin ka ye kwa no da khaf ka kwa tsi ke ka nga pa sha ta wa na ka kwa tsi ke pa si a ku ngwa to ti tona ka nga o ta ka vindika a ka tsi ka a ta ka ta a tsi si si a ga khu a planu si si a ngwa a titi wisi si angungo wa akha ke moko fustan tsike of akha ke moko gutsika e ngam tsike sa tonkwa nga ke ka tsika ba bulangri ke kang atu kham ta tsike akha kwa nga ka utsike a o ya se ka nga ka ka tswa jala ki titi apa sa kona kang ka tswa jala titi pa sa kona singka da ka usi na nga ta ke apa si akhi utsi wisi kana ngo khama khi utsi wisi kana ngo jala wa titi mandwa ako no jala ka titi mano ako na khamsi ka titi mano ako no tuwa ka usi gano ta chige msa singko ka usi gano msa kham singka o msa ang hotu ka e ka hang jala msa ang hotu ka e ka hang kang khama msa wa chi usi gano ka msa kwa tani a khamuka msa kwa tani a kamuka msa singde ki msa wala e hin kwa kwa msa ki tala tum tum ya kwa ng hamsa msa pasi msa tutu kham sing ka usi si ka e hi jala msa o ka usi si ka e ka hang tuwa msa u chige ka hang u chi jala sing ka wisa ndo wa khale mandwa a sain haya ka khale mandwa a khamsa ka wisa ndo khale mandwa a towa ka wisa ndo ta chi wisa na ka ang ho tu chi wisa na ka ha ka wa ta sin hi u ka ki chi ma chi jala sin tam chi ma ko jala tam chi ma ka hang pasi ka panga ka e un chi ma ka hang pasi ka ka kham ka e ho sa ndo wa ko sa a ka ko i sin ka wisa ka

exka FM 107 nxekene ngara mtshasi ngemtshati tima ke aqhumqa qwa qhamtshele ke phiri ke qhamtshele ke 7 tuna khamanita ke chimbo mtshasi ngi qala qhamu khume mtsha wala ke aqhumqa khamqa qwa awu mtshapura ngxa tsonge mtshe ngxa tsuke ngxa wa ngxa tsuke qonxa ke ke tsi ma mtshamani tswa simqa ke wishini daga wa ke titianwa mtshalo ngse qwa ke titi mtsha qhuqa ke wishini wa pasi mtshasi ne yo ka ngxe ke ke mtsha qimsinga e o mtsha wala e mtsha qhamsinga tsi ka mtsha qwa ta akhangu mtsakhumana khona kwike tshiwisi kandwa ipasika mtsase o kawisi ke gapasi mtsakhwa o tsangwa awa mtsakha qhika wisi kandwa takawa khama mtsamtsa qhika wisi kandwa taka khuma mtsala tshiwisi kandwa ko mtsa along sa khama ka o kona he mtsase nge khama tshike ya western kike ka wisi sike mtsang hotu mamtsa mone tswa a khama tshike ta western tsamane tswa singa ka wisi ke ta a western ka ta ka wa tshi wisi ka he ka ang hotu ka a pasa nge ke ni nka e ka ang hotu mo ka mani re ang hotu mo ka a tshi of a khi ta tshi ka tshi tswa e tsa wana go tshi tswa e tsa tsang ka tshi tswana e tshi wisi sa a western ta ke tshike ka ke khwang kwa o tshike ka ke bhani kwa tshike ka ke tsana kwa wa sing nge ke ni khola ke ga kwa ta problem ke bhana kwa ta tshike ka ke khwang kwa ka go ke tamkoi da gandia e yang ke utsiona gandia ke ntsino ka usi ana akona singo fa akona ke saka ta marke e a tsa nne nne ne se tsa ka fa tsi ya nne nne nge ke ne ka mane wa da kona ke nne ka mane wa da kona ke nne a monete ne dita o tsa e ke ke tike ya tsa fa sta nka ka tike ka nka go tike ka pa shiga go khonkwa ta mar tike ya a tsa a kwa ka ka tike ka ke khonka ke tlokwa ta pa shi a nne o ke ke amanya wa the chicken at Zala Apasha and Nishuka at the chicken, Magisa Kabuchi, Magukrakama, Mimana Akanati, Mimana Guatski, Mana Guduetski, Kausiana Kangana Tumusi, Kasachi, Kawakanquika, Kanko Divika, Chig the Kongo, Kunke, Kango Divi, Kachig the Chikavan, Chigang and Nishikoka, Chigan Kokatua, first time kicking your problem at Chiaki Kumakwa. Tiaki Bhani Kwa, Yaki Bhanati Trova, Kumati Trina Marko, a out to us and Naga to the office than Kamaka, Ka Toka, Toka Tiki, Okagitia, Oka Toka Tiki, Toka, the Martiki Konko, Namagisaka, the Akatu Huma, Kreka, Wishan Adam Sasinika, Watik and Tumusi, or Walusi, Kawa Kunka, Kanka, Gia, Kati, the Ada, Okaki. Amani o haka kaliman of amani kaya kanga zala of amani kanga kama the kausiana kanga vindika the kausiana kanga o the achisi to zalo kausiana kanga o the planusisi yang akar mukua mukua naka the chisiana kanga ko emsang watua chi umsasa ya kuat kuwa msa kam chigi kanga zala msa umsa sin uchigi kanga akama msa msa titi eki msa chwa msa noda kachi tri the mar titi a kanga ka eke pasau ka anisi ka eka pasau ka msa sin eke kawan kalimandoa chi krisi togi uga chi krisi a khamsinga da a gulitsa a khamsinga da a nishikatsika da tsinkatsike tsike a qhwa tsinkatsike tsike a qoi tsinkatsike tsike a no da kha tsinkatsike tsike he kang jala a man a tshwana a tung tsigana khama fa a tshwana tung tsigana jala fa no a tung tsigana khama a da ka wisike a jiwa o jala ka njiwa khamsinga njiwa ama ka ke tsike mang ho tu tloga tsike mang khamsinga tloga mi manir ko ina o mi tsing ko ina ta ma tung tsike jala mi ho ma tung tsike khama mi ma tung tsike khama mi wa tsi tsike na khamsa sene ke ka wa tsike ka nga tsike ka ka vindi ka tsi tsho o ka o ta a planusi sia e a tsi tsho a planusi sia a ni si ka tota wa tsike ya he ngu ka khama ko ya ka tota wa tsike ka nga a o ya tsi tsi tsi tsho a tsi tsi a ka a ka o ta chi si a o a che deng ka o ta chi si si twa ma der chi ka wa chi ka ng ani si ka o ka wa chi ka chung ka ta chi si ka no ka pa sim se tham sim o chi si ka na ka pa sim se ka wa hm long se tam se e gim sa moni twa wa ta ka wi si ka na a jala sa moni twa wa ta chi si ka na a kham sam sa moni twa wa ta chi si ka na a jala a ki khu singa o e o ti ti singa o e chi ki ang ho tu ma moni ma kre kha ka ta ke usena ka halong sam tsalem tsa khamsing chi ka nga chi jala sam tsa khamsing chi ka hung to am sam tsa khamsing chi ka e he chi em tsa a ang ho to kloka
tiemcha along sakwaka utiemcha au kamakamcha ege tiyo tiemcha kumakwaka usizgano tiwisigano kanga au haku emcha along sakama kwa emcha fustan kama haku emcha singhi kama tike kamcha ngoto mcha kwa amcha sindi kimcha titika gumka kwa firi kamcha ke tuwe ndi harta laka usigana kanga teki pasi mcha kona kamsing tigano mcha kona gulit laka usigana mcha kona Mcam cak lagi cik kang mcam senghe u cik kang mcam gulat aram cak titi ay mcam latih cik isi mcam titi ay mcam cuat tu senang cik isi mcam senoi kau sih anak kang kalak cam ke mcam pas mcam odzala kalak cam ke mcam tua kang kalak cam ke mcam tuin kau kang he kau cik he kang cum mcam kau cik kang odzala mcam mcam noda kau tua kang he mcam kau mcam noda kau tua kang he kang kau tua kang mcam mcam noda kau tua kang he odzala mcam mcam noda kau tua kang he he kang wati kang sa ang mga tu na tiwisi ka na kang kong ngayon sa teki sing u teki aman niya uha ta tiwisi si kaya kama ufa aman niya uha ta tiki sing ang kong ta ato awan a nisik a teki tika na chaya a nisik waka a sing u teki atwa tuisa kwang ta marco ee atung nga wato tiki sing mo jala awa atam sing kagi gani tiwisi si teki problema gaya mi kwa gani ka emeng lita wa chika ta kwa ema pasima tuisa oma kwa ang pasima watua chika eka nga chijala sang o chika eka nga tuwa mi chika eka nga tuwa mi chika eka nga masing o masaa heka wa chijala sang gaya mi gani makawisi gana ka makita akwe ngkham sing makita akwe ngwatu wan akona sing ka ta along sa kama taka wa chika chijala kama kwe damsa wana sang chiwisi si ke emcha ang watu amsa chomsa wana sang chiwisi si ka e heka ng wati jala sing imsa chwa ngkana ka imsa tam kana ka imsa ga ngkana ka imsa nisi ngheke ki kwa imsa chwa mcha wana ti jala sing kwa imsa ngwatuwa mcha wa ngheke ti jala sing na mcha singi kwa na ka imsa along sa kama ta ama ta ki chiwisi ka na imsa panga kwa jala kama kwe na mcha singi imsa fiti ngwa na mcha sa ki kiu tuin sa kama sa ki bapi

Exka FM 107 xinxenye ngehari game tsa mtsa vidi ngona ke ke qamtsa ke timbo e tete qamtsa te ke fir ke qamtsa ke 3 and 4 tsa monete ke tsa go qamtsa ola qamtsa ya ke fefire ke tsa mtsa fefire ngoma ya tani ke kala qamtsa mo ya ke timbo tsa tete ya go qamtsa ke go shisi game tsa go qamtsa go shisi mtsa qamtsa ya o tsa ke a qala qamtsa mo ya mtsa sina ke tsi shisi ke e ka mtsa qamtsa tani a qamtsa qamtsa bo ram qamtsa wa go emtsa lo sa qamtsa go emtsa fa stand qamtsa ke ka sisi tsike mtsang ho tu o ka wisi ke ka mtsa sing ha ya qwa mtsang khale ma e tsike ka o tsi tsige sing mtsa ka ya tsige sing mtsa panga he ka wa tsike ka nga qonqa ya mtsa o ka wa tsike ka nga dzala mtsa tsiwisi no ka mtsa pasi mtsa sing hai u o tsiwisi na ka pasi mtsa panga u sing ke ke mtsa mane a wa tsike ta ka dzala mtsa samana kha mtsa tsike ta ka wa tsike dzala mtsa ra mtsa titi mandwa a wa tshwisise ka ekang a khamsing o tshwisise ka ekang ho tu tshwisise ka ekang a seng u ka ke mi ma critic e ta ka jalame ho ma critic e ta ka tswa jalame ta ma critic e ta ka ka kweng ka usha na wa ko ya kon ha tsiki ka usise ka e e ka nga tsi jala seng ke a fa a khang ha e ke tsiki a thusa e ta ka usi ka le mtsa khota ne ke khong a wa tsiki ka mtsa ni si ka tsiki ka mtsa khamsing ya sing hayo ka ke kajala shanka e kana chamu si si o walu si si msa khi o msa panga ba o msi pan kola ka msa lo se khama o kona ka msa sang ya kwa msa sang e kum kui ka e ya tsam tsam msa sari kan ke chamu si walu si si chika e he khale mangi ka jala e khale mangi ka chot jala a he chike a ki khi e ka chowa chike khama a ka chowa chi si kana ka he sa sing ke ni da e chike ko ka da e cha ko panga ka mar ka wa chike sa tsala kwa a he a ka fistan kwa atletlesong sa tsala ko a he a go diwa ko a atletlesong tsi se na wa ko e kang tsi se a o go ke ke kama o sa khwe ke kama wa nko la ka sa nne o bona ka sa se nne te ke ne da o jo tlhono te ha sa ta makata tsi ke ntwa a vindika ya wa tsinwe o tsinwe apply tsinwe a ngwa te tsinwe ya tu kha o tsinwe ya tu panga o tsinwe ya tu sing o va tu sa ta mar tsi ke a vindika ya wa la ngam ya a wa khot ta mo wa tsi ke kan khawa te tsi se kana wa ko e kan khotla sing ya tsi ke ga pla o ya fistan ke ke tsinwe a ngwa ra tsa sing ke ko ya sing ta wa tsi e a tsoa kan khato la ka sing ke ka ka a sing ha ga bona a sing ha nga ka ke tete a ha ko nga wa a he a tsoa a tsala tse ke ko nga wa tsoa khula tse ka tsinwa wa ya ka wisa no wa ko e ka ka a sing ha tsi si si ya a fistan khama sing ha tsi si si he a tsinga sing ka ke ko e ka ke kam khama ka u sena wa go em sa passing tsa long sa khama ke tsike msa sing kwa kwa ke tsika kwa kwa tsike ke ge o tsi o ke ya tsang wa tu a wana ka ta mar ngam ke go ya tsona ka ta ka u sena wa go na ka nngwe ha long sa khama go na ka nngwe he apanga ka u sisi ke ka nga tsoma apanga ka u sisi ke ka nga to a wan ka long sa ta sing u ta ka long sa a teni wa sing sa ngai tsike sa kong ha o go sa tsala khama wa tsike pa se kam tsu sing o kwa he mtsa a khamsinga ka chisika e he ka nga a vindika mtsa ko emtsa singa ka chisika ya vindika mtsa wa mana ya e ko e tsa tsa nga o ya tsala a o sa konga ka ke tsike he a pasi a o tsike ka pasi a o tsene la makana tsemo si ke ka tsa ko ya va ge ya ko ke ya du ya ka nga ka ka ge ka ko ya du ya tsa ge ka ko ya du ya ka nga nga ka o tsike he ka nga o he ya kula nka e ke ntsa ma pasi ma pangatsi nka e ga pasi ntsi nka e ma pasi ma khangu ka usisi ka e van kona ka nga watsike ka nga tsawa ya kona ka nga watsike ka nga vindika ya kona ka nga watsike he ya khoa ya van tsa pasi tsa sing ka usisi kana sa ka usisi kana kai ka usisi kana ke amana wa ka ta ka khama amana singa ka ta ka jala a tetia e he a ngho tu ngo tsa na tetia e a kham ngo tsa na tetia e he a sing he ngo tsa kona awa a plani chi ka wishi ka no a plani ka wishi ki asa a plani ka wishi ki asa a plani ka wishi ki a kai he ki chi ke he ma ngho tu mi tsa o chi ke ma tu pa nga mi tsa ma tu mi chi ke ma ngo tu ka pa si ka pa nga he na tsa mu si si a gya o kwik e vu ka tsa chi o fa gu du ka ha tsa ka tsa chi na mar tsa ka tsa ka ngo chi i tsa khang chi na ma gya
o ko diwi ke a go diwi ha tsa ka watse ke ka ntana tsa ke ka e ha nna wa tsa ke ka e ha ni shi ke tsa ke ka ya thota a tsamse o va thota ke tsa ke mtsimo ya o itsa sa ko mtsimo ya o itsa sim a sim ya problem ang sa ya mtsimo ya o ka o se ke tsuma van kona ka ya thota ang wa toa tsike ya pasi ya ka o tsike ga pasi ya panga ke tsi na wa ka e kang a seng ya go ka go e a long sa khama tlo ka usena go e kang a ho panga khama tsitsela seng go e kang a ho seng ga tsitsela sa ke tsike ha e mang ho tu e o tsike ma tu panga e ta go e ka ke windi ka mi e go e ka ke tsa wa ka wisi ke mang ho tu e ta kona ka a tsena a tsaka a tsena a tsaka ta tsiwisi na wa go e a seng ya ka ya fustan khama ka da long sa tsike e kang a tsitsela seng ka na tsamo se se ke problema tsi a ge a ko nna wa qetla ke problema tsi a tsi ge a a tuma qetla nka go nna tuma qetla nti sa tuma qetla ngi khosa a ke ina ga tsi ke e kang a ngoli tawa ke tsi a panga go ka ngoli tawa ke tsi ke e kang a go khoka wa tsi ke a tsi ge a ka khale mangwe ka tsi a tsi malili ma tsi le mar khale mangwe ka tsi nna wa tsi ke he kang a kang a he a ngoli tawa kana kang ka wa tsi ke ka along sa khama kana ka wa tsi ke kang a panga khama da wa fistan ta ke ni ka ang masing ta ka tsho jalmi ka ang masa da ka tsho tsi ke jalmi da mi mon wa khale ma e ka ngwa tu tsi ke sing ka ya jalmi ma ngwa tu tsi ke tsho ka e kang nam ka ma sing ha tsi o ma kham ka ka wa tsi ke ya be tra mi ka u shona wa ka e kang pa si qala ka msa khunga wa nka tsinga msa tsinga sa msa tsitla ngwa tu ka ya tsi jala sing msa tsa msa tsitla ngwa tu ka e msa tu kaya kang pasi chika ita ni kaya no da khaki kang pasi kam sa panga chika ni ya ngwa tu ngam cha ya ya kham ngwa ham cha o ya tung kam cha ng cha panga ke a tnga ka ke uche ko ya panga ka u ke a khang wa ka gi ko ni ka ka ya kan o ya ki ni na masing da ka jala ko masing da ka to ko o masa da ka jala ko ta ka ima panga e ka ima tang e ta ka usa na wa ko e kang ka ka atui ya khosa atui ya tala atui ya sing na wa gi ina ka problema ya ti da wa ti si na kang pasim sa sing ka ki kwa em tsa tswa a gumi wa tlhoko ka ka gem tsa tsinga yena ga tsi ke ya tsi gem tsa tsa tlhoko ma gem tsa tlhoka ha ke ke ingwa ti tshoya ho ya ingwa ti tshoya kwa sa ya mo ti tshoya ke nwa ke ka u sisi ka e kang pasi ka u sisi ka e kang jala o ka u sisi ka ang a ngwa tu he ka nga mo tsi ke ka ga tsi jala ka mo ka ga tsi he kang a hwin a hwi nwa tsi a kwa sa nwa tsi o a kon ya ti khutla de ke ko e magia problem o tsike masing de khola game ke ko eta mana wa ta auto o tsike ta ta ka ko ana ke ne tso thoma kona o tso wa kona ta ko na ka ga lo sa khama ta sing ha khama ram ta sing ka la tsum tsum tsa khonga o tsike na wa tsike he ka ga o tsa wa a tsho tsike o tsa wa a planning a wa ng ka e ga na tsum sa wa ng ga a ne shi ka o tsike tso pa si ka o tsike tsa wa o tsi tsike ya sing ka si tsa wa ka o tsike ya a ko na ng ka ga o tsike ka ga tsa problem ma ram ta sing ke o le ka ram tsike dire ram tsa mtsa program e ke ka o ka tsa ke o ska ka bine ko a ke ka go ngom tsa ke ka o ya ka o se ke ko commerce and finance aya gani kona da titis nga em satani a kwagi khango qaya wala qhamtsike 3 dear ta khati chi chimum je samsung e teng e khontali e khona le em cha khona le kam kam mo cha program kha one a sa ka usisi game cha khango qagi ka usisi ka jala sang ka em cha ngwa towa cha qe qe om cha sem ham cha qe qe apanga ka usisi na wa kai ya chi chum khamo ko wa wala kam se firi kam se tin monita ya te chim cha chak wala kam se ke firi cha sam sa bor ko ma tang e kala chum mai ga wa ya kam se kala chum tu tu ki cham cha ke vosta kam chum mai di axte ke julai tu di sena season tu na ki kum mang ke ta ko sena wa sa sing ka kam ka usi ke ga jala sing ka usi sena panga ka usi ke la nai ke cha cham sing mam cha mani chwa kam sa ga sing a usi na ta jala de ami ke chim boy ke tsa tsam tsama kala e sapato ai wa mi a bol vincent victor no ke kala ke tsa titi tsa sika ma ka a te tsi ke hole e tsa sa ke tsa tsi de train ma tsa porang ke ko mo nge tsa fite nge tsa sa wa no kutula wa didi general tsa tsa

Poito, wala wa faifiki XKFM, yang he ahanam king omi, fresh magombo. Hangula kumisi, gilikan he wa viskab kuna, angandeke, kaye ka kwankwa, tai, program yang he, ge he ati agan, ke bunga, de kon hea, vikomaka hewa hangula gagatrutan hotoam. Ofika, ta, department ding anakwa, blinse sake, matskaplogon vakalung, tai vikoma, yigin wa yi, ta yin hi wa hangulak aw mi de gita akon ha wa yi ke gen ai mau ka te ke yi hi wa hangulak aw mi pling na wi kar tin e mu ku ong gen ai ku su hm ta program hm ya ng ta per ke ni ka tia tia ke provinsi ke ya chona si geta tin ak ganung ke pala pala ka mi si pala ka hangulak e fir ki November si te akon di sam u fi ka hangulang ngau ke veska bukuna Michael Hendrickse ta yep program yang he ge de nga ba bunga ke clean mon kuna ke overstand ke masplitit kuna chi se ge da ku gen yam ta agentskap u yin he ku a khamsung u matskaplake unwakling he wasasa ke uska bu kuna ta vi koma panga ka 14 ni ge so ge vi koma ke le yang he wat a thoma ina ki ma foki blewa totru ge ka pangam dang a uwa malin gang hung hana u kang he ikoda khanu ing kaku hana wa ji thoi ko plin na wi wana ena ba ki chinji u tene ko akakuma veta kaku gi ga chinji u ke bango kam ye ye plin na wi ku wana malika ang he sa sa ku a hana ena ba ki ka gen ka wa si gi akham su u ke blewa malin gang hung hana sa sa ta kani kai wa uska bukuna ni ya hiwa thoma ina buki mafuki wa ina buki vita ko ga ya chon ke malik gang khung hana u ina buki blewa vi kwa ma ke ka to drugi ga panga chi de order dream union aka mali sa se to gi ka ku awana ta agens ka bu tong u hana ka o ke provinsi ta bisa nun dai an da ke na ya ta police sa ki ngodi vita hana hi fi sa am ta nusu bisa ngawa yin he wavi kuma panga kaun ai yalfu ke sa assemble wa ke uska bkhuna sige da gitin agang ta esa ka pie ke viska bkhuna ta kawisi sik ang he open bar biskir me ku ke fisa ga wona ke ta ya khu art food card ko le ka nga le ka igi ge da ge cha khama khu ng kapstati metro ta vikwama ge ka hana wa ti chwa blingos ong singa ngutwa ka ege langa hina waki ka ilicha ya gini kuna wechike hevi ta gyan nghe kwa ka hina waki kha vita ta chivisi sika nga atam siki nga ya ki ka ihe la si ge kuki ti a gang ke gu ka nghe uwa chivuzi ka nga kuki ka uchawa uwe sito ki ka turu ka ngutwa hina waki lisu nga kuti u vikuwa ma hina waki gu nga ngu hana u hina waki Gwarden ga vikuwa ma tuduruk giga ngutu wam. Esa ka pie kang kuya hanak awo li zwi ge gula an ngante ki kawisi seka ang tigdu gida ka kong kling iya chon ki vikuwa ma tuduruk giga pangga ta parti metro iya chon ta chivisi seka ang yiko kudiwa ki fisa ka ihe si hinku ki kakaya kwe da ki gida akam sungu chivisi mchimakan si gida pangga kapsati metro burgermeister committee ke du vikoma ino ke ochawa dr zaid badruddin ang de ki igeda cha kama ku open bar bisker mer ki kawsi sik ay gigen ya ke statut ya chang prinna wasi kam pangang nawa ya blewa hsing lang ya ge open no si ojala ekolosi america president donald trump ta Muling ka ang he, ikuwa giyo panggang nawa he, One North Atlantic he, a yi organisasi, ibling nawa yi ohang sing ya mandala, ke vikoma kang he wan nawa gagaho, ibling nawa yi si kak ya kuyem. Ya kun amatama kuye, taki nawa a yi ngaw hong janggo ngaw, yang sigya kuwa terkeye, ya statu kata yang hewa ang kara, ta sikuna sigya kota a ating agang, ta America hotem ni kwe atin agana moku ong hau hum ke ngole ke iku a panga e i ngkuma kawita ka wazigi a kamsun u chibisi se ka tua kwe ngatama kwe
Ya, ke ke ngum gena koin e ta ya Spania ke navun a yi chon ngot tumni ya ya ji ta ku ke hane kong ku takin ya ke takkani kang he wa kanini ka ngin ngot ke tin ha ke Iran ke jango yang he si ke ku ten ya du takin le du ya kong ku tram ka vikoma ke hana hun ngoso nova Spania si on takkani ke ngolika ng ki ka ihi yige he ahana kwasa ke ngulia ke Iran ke mgitam kun hum ekolosin na sike wala wasis musam kun hum ke kwedam.

0: Mr. Matemono, take a second. Please, a favorite Amtako, Siba Hamene Ting, Yakarahua, Exca FM Sikinon, Ting, Mr. Mahanyamoko, Eteco, Bamba Kukago, Click it and Queen Arado, Queen Eka, Nete Anakwati, Programme Tese Yakroha, Buriku Tekiko, no Programme, Teteco, Kiao Karanga, Queen Eki, Perinako, Teco, Teteco. Inqeso o boriku so programme de teko contre go kweti tsa tswa de zilita mahongo ta khono ti yafta ka punda tang inqeka tete go cece go boriji tswase u go khwedzi ke tsa maqwedzi inqeta qwe go tswa go kungwe nyamka go ete go mnonswete he si departement na open bar werk ta khono infrastructure go na akat kwa khano Aki tibe onartin inon fierta ga kodi seko to kara go nye go amboronga ang Aki si no au au kwe nyamita hu a nyomite no akamziki no aki hoku a tesnati no hana we uruti 106.7 taha ko kwe a hana hoti we uruko toa kia manako. Testam karakteke wete anka tesi mantanda komisi e hana huji kaiji hana kwa tekteke ta kamsika kumota si EFF simkete kuma Julius Malema Aburiengi ekwate kwa khano en lachteng a bito bright di a seko karahi ne tuo a teko kuta nya kwe ki atendere siti amaki no aki bisni misimi kwe ha a Mohammed mo sae teki temka akai kuji atekharo nai tahun tesi eko kreke guha suye tesi open bara beskera mere Koleka Teleka su ane si ko moti kapsta de su metro he ami e ko kwa mo tetu ti kwa ha jao ma ho je a municipal de ti su je a nga o sa langa ta kono ka li tsa ta ki kha ko beta a mo tetu si mi e kwa ikwa ti se si re si no si ke ke go kwe da mo buri he a
1: Hello, if you get 10 minutes, you escape. M the molecule coming with the me. He a work with the bungy commander, commissary, only command at the gang. Major, come up with a train, he tried to get a signal on me. He a work with a misalita mahongo, he gave takapunda. Me, he a work with inqua, a commissary, the clatum gang in with them. Quay, the department, he question open barrific, come a gunny connecti, gigal, mum o. 241 amtana sa madlanga kumising ay gigi sa ating EFF ke ingawang hajulis malima ang kya chik kaya ang hi king hi tiya ka ang hi uwa beto bribe ke kang hi a uwa mandra tender ke kang ha uwa barku kikli ke ka uwa ya ang hi mungkusa chik bang ha Muhammad Mo Sayid gigi kwa ta ifasi gani kuna muhasam Open bara beskara mara ang hiya kuleka, taleka, ge a okui taki kawatsika ang hiya ki sang ki kapsta di metro gani kuna ki kanakam ki kawikwa makain paling ngwa municipality ti gi kakupanga ta abunga ang langga hingwa ki kailita at siya ka ang hiya sungkwa tutu kagikwa apanga ngana kwa aki kalisiko kang hiya kagyati sa kwa gitu kaya iwikwa matiki palikupanga kwa Takkan hiwala oh asis irum sama ni oh aku dah mui.
0: Tiup kami demo no five am tak useko tu afk meni tengke kerahwa XK FM kino tiup nyam ka borisi borikuswe te kanaku tekesan. Departement de openbaar werk ta khono infrastructuur kwe ankat kwa khano khana 241 di mboronga anxe sino huo ncomite nguo ncomite nga o tsikisino au au ku no huo atamano kwo kha kon kwen a khana khoti aki khana 106.7 ta kha kodi mboronga khana we oroko twa kiamanati hana aga tukwano aki ha ngomko ngomko maskape di ansi nunte nun au au kwe nun kuma kaha siri atamahu ngomka ita di ante nun khaji di trek ama oka dwe karakwakwe minister a openbare werke di aden McPherson a karatin sieko ngibori nga konseta hamta kwa ti tamska parlamente siki hamashi ku khuji ate ku kiareka ku icha wati tamka ndi ukwa na ji an khana hinye kwa ti nkweska ngham ngakuru huyo tam kuri ase nge kwa ta tamska khama miye ku suyete kwa nu ngi kehe tam anako ku ha ngi ngom o a yanu ku angami ku nga uziki yanu ngikuri khuna nga o yanu ya kuwa iye ku ta kono huwa khun huwa kona a akhona kham jawa te tsamski khama akhuru kha kha ta analen moses te bore kha go
1: holo fefi ki 13 minute ki xkf m de mulo ki khamyang him tron an mi un hi obor go wi ki ga hm department ni ko so pen bar wi ko ma ki ka wi hin ma ki tia ge ka um o e hin ga ko te ki te ho nar ti yenan 40 ga ye ga ji khoing he gi hi ng he gi a vi ko ma kang he a chi ku ko ki ka ga ki ka chang ye he gi ku ke un ma hi ko ka khu gi gi gi ko a gi ka panga sing ki ng hui te gi tine o kan dia ko ang he yi ye no nar ti se zen 7 ta ga ai ha si ge wa na ga tu si mu ku mu pang la ngoi ki la ya ng kan hui kan kang hi a wa ko ki ka mat ka pe hm hi thui ta ge ku ke o ku khama ko e gi ha ka tene ma tu kang hi wa mali ke pruye ka ang ka ang hi sing ki kwa ta a mu ko ho sang ha nei ke ka minister ang hi ko su pen baravi ko ma gani khuna din McPherson a hm ngalak o conference ang hi ya ke

tsamaya se se teki tsamago ta gona te se se re borie komsa bori se se re kweti tresel ka tembo tiete dimbamba ka te ke ke tente maha koroku ka ang khona veskap ka te kona ana nga te iete hana ki jao he han u he ni atana qai ki hana te jaroti tinji ankara on kara ha kung ting kana we orotin u fika kuna u departement de departement de jarot areti aki benalan se sa kun se dang ta hon maskap la ka on baglan kwe se dang ta ko han u jauji ate ko ta ko kuru ku he te on kara te tim kuru gun kuna a ina mu ko ta ko daraka na ko kuru tam jao ngwe khan o he kan kara thi yang jao ji ki province ashoka khana tie ko ta ko te jaro tin abasi ni municipal koru ku shi khama ti si firi ka november msiki a te sana go he em u fi ka khana o ka koru ku khun ki o a veska po o michael hendrikse ate di jaus ansi te jaus na tin ki kling monti ta ki te a ki te jaro ting overstrand municipality te ti si om ang kuna maskap la ka secret ti kuna kom ka te no sasa ta ti te no ana uskap ki 14 di jau ku a a horo tin jau a ki ang kara jaro tin ve ye am kai he nhe ka ti ya ba a ti kyu ku ji te ti doro ku an ja sine te ti ta ni maska pla ka tu la si an si jam nu o mo te tu i te ja ji an ji ja o shan ti ta ti a ko na si ka a ki chin ja sa ne ta ma ha te ti bang ga di number a chinjai tin ma wo ri ma wo be ri tam jaw a he kyan kar jaw sa na ti be ba para ju an si jam sha sa ngo ti a ko na sika us ka pu ki ka u sha kha jaw a kyan kar jaw sa na ti be a ki khai tin ba para jaw ji u si ri he dream yun ko a he kyan kar ku ngo ti be a ko na ngo na ka ku ye ma te ku province an si ki ta bisa mundwa yin te sin ko he police na ko khana u khata police na mung ko ta ko te sesa sa no tai ka kun ta ma khana she ko ta ko tang kara khata yalfu kuna a aki jaroti na sa sa su kan do re siki us ka pu kan te tai ka guna am e borisi khrewam America si president de Donald Trump ama hamse te jarot ayi to jing North Atlantic for drugs organisasi siki karatam si regering na khana yeti jarot ay sekiati dan navu setem ama aki dorota navu si u akana ukai si terk si tunga uta ku an karata ki de asiki te ta siki no kai aki siki unta FSA aki te khoji am ko khasi ki jarot ay khasi tan jarot ay kun kun aki ko kata do ko te ho yum ama aki ya ba jiti ha aki an karata ve mborong si Spanya si he navu stan ta jarot ay ka ku si he am ma kam si ka yete khiri gutam no aki Spanya si u jarut ai he a he kau ku a kau ku ibe ta te mana ku tau ku wotim Iran si tangatam no kaya a he si u itabem Trumpu che ta a ki Spanya he iye mu ku ta ku ku ta si u anja si no en kai he em a ku si Iran sa ta han anja a kwa te he em tu bori he tam he atahano us ka ukomana siwe am takono x ka fmo test khawana komogwem

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka enga wangesimuka yange gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu muka hana chitwa iye mkao o chitwa iye kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mkilongusa mubaya Mandela ka nineka ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulung nga katani ko yuya kagang hengaw ke spiritu ya e ya wa damuhan ng teke tatama diba jutaw a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e ate ne tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulung nga muku ngeke ya wa tamna la damu wisise muku uham Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi chimuka atika kya kama hege kya tike ga hege kya tike kula ya gen ngawi chikwa kri e chwa e Sita Afrika hege ngulin mwisisi ya gen kwa
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jack take it there X car FM ki
5: don't ma kwa de ma kwena uma platform de ni
4: ona tensiva
5: o da hona nyega FM

7 amta ku 14 khamnite hengye khwa onorten 7 owen ye ge xka fm siki no program nyam sena khwa ta twa ding te on twana he xa ku go tswandi aninja ku ota ding twana shure a kya wa khwa ite mo te kwa kha xa ye dikiti ku tsam ji ka fa kanji tsama ke dza go ji a tsun twana kuna dza wa ko shure a kya wa khwenu I an kuno plus jikita maha of stora jikita ma sin ara tenu ak eha tenu paka anisinza tefu kunja tamara tuaka tenu tuaka takuna ahoj ahinya kumara ten kwana ahoji eko fakanja hohanu yere hohan aiki teko nge tehe takasen tatinza hohana ta ahinjika acha kuno agara na teto ina cha a kai ha to doro kho acha jawate nu e kha kha cha klase na te sure cha khuri kara kho ko cha jawa go tsam ji kana da acha tsama go ta na kona ji ka tswana a sure fa kanji ya go ita nu ke te ku ye ve ta ma khano jara sentiti kuno cha a sino stora nga o jikita ma kha of makita ma tu ja o nga o jikita ma kha Sango kao kasa yavate, kao kahunga tivere. Kao kuwa tivere. Tene na cha adogo, kuno cha ame, kana.

XFM kawa ulang ngawe mtana kwe chu au ngawe program kwe sa wuji che ka ke radhu ta kwe sinagi ulang ngawe kwa nga tage mtana kwe chu au ngawe program kwa nga tage ka uwa khasun awla ta pan ngawe mkwe sinagi kawa sisu na chichang e ma sinagi kawa ngahe ke ulang chichang ta pan ngawe mkwe sinagi ngahe ngawe pan ngawe mkwe ngahe Tagi kawa masing iji chi ngana kwa iu i ka kama kwe kawa ching ngau tu lagi panga ba kana wusi si kawa mko chua wula ngan chi chang ang ngai kam ta asing aman ngho se ngai a kani ngui mko asi dagi nguli ka ka kama kwe ki ka ngui kawa kana wula o ka ngui kawa koko mang o ka ngui kawa nguli chua ta ya chi chi kwe ka kama kwe aman ngho se ngai ngana kwa chika ngai ka panga ba kwe sing ngai kwe wusi la asi dagi iya chukuna ngon adika kia o chukuna kawit kong thamu kwa choko wa dro pang o chukuna kawit kong thamu kwa choko ngan ge chi da go chi ge kan uzi cha sing aman khung kwe muang kam ngu sing kawai chi ko kam pang ba angu su chon nai ka wa chi ge mtan chong ngo lang ngo ngu kwe sa gu ji se ka ke ra du da ma chi da ge se chu na ji cha pang ba ka khang na ya de mo si de ngi kwa ma thamu kwe da kawa sing ji chi ko ka thamu ko ge chukuna pang ba ngai de ge chi cha na angu kam a sing aman khung sa wa jige mtan chong ngo lang ngo da sa gu ji si ka ko ka ke ra du ale ko aproham mtu du ko ngo lang ngo wa sa gu ji si ke ang ko ka ke ra du ku si dai ko ya tu ka si pang ngo ba akwe kai kwa ra du ke numuru ya woni ten se ba pen ne kha fm ngal mtu du ko ang ngo lang ngo ang ku sa gu ji si ka ko ka ke ra du da ma si dai ma ne mai ku sa ngo la ta wo lang ko ngha de ge ji ji ku ka thom ge chu khuna ka ni mi pang ngo ba ten ni na wa ge chi o ma si dai chika ga gung o ka ka u sila pang na ba kan da wala pang na ba sing na ba ya ani ngum den na sin dai chi ngum o na sing ya chi go na ko ya ke pang na ba men ko tra tra u a chi ke mta chong na wala ngum den na si dai ngari ngui ngwa si dai ma si sa kai ko ngwa thamu ko ngari ngui ma si dai ga chi jang ngoli ka ka thamu ko ya chi che ga thamu ko pang na ba sing ngun kan u si chu khuna ko ge ya ka chi ke kan na u se go si u a chi ke mta chong na wala ngum ngun ko sa go si che ka ma si dai ke ka wai ka ka ka ka thamu ko pang ngap ang ngwa kam da a sing amane ko sing a mai da ge ni si ang ma ji ga ko da pang ngap ka nu si a sing ang ko da ti wa clinic o a gwa da ti hospital mo si da ge ka ko kam thamu ko chok o clinic chok o hospital pang ngap ang ngwa kam a sing amane ko sing a ang ka nu ya ko ye o clinic ka nu ya sa ta ba nu ma ngai da ge ya wa ka ka ye clinic ka ko kam thamu ko da pang ngap ang ngwa kam a sing amane ko sing a sing amane ko ta ta a sing amane ko ku ngwa ba Masidai kan uzi si chukuna atene na thui sa ko singa chukuna masidai ka jiji kan ke hospital li banga ba kan uzi sati sa gen juma sa ka da hospital li kan masidai ka wa pasal hospital a u da wasi ga ka wachi ke kan uzi a hospital ya asing a amanin kan ko e tar tar ke chukuna ke mo nga masu tan du ta nga ba o la

Exka if kawa olangwe pangom tenu kuchu aunga program ko sewuji chi ka ge radho ke kawya tu ka khai chi pangwa ko sidai olang chi chan tenu ko ma kamu ko ale pa program mtu tu ko ngwa olangwa ngku e sewuji chi ka ge radho ke kawya tu ka khai chi pangwa ba ko khai kwa radho ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm mtu tu ko aunga olangwa me ngwa ka ngal me kanu se ko si de ge khasunit ke iji ching ko ga tamo ko ge chukna pangwa ko wa ching lo tulo ga ko sing da ge aman ko sai o khani me pangwa de ni na chu da ge a thui sa ko ngwa kam ang ko sing aman ko sa wo chi gem ten chong ba wo la ngi chang ko sa ga wo chi ga ko ta ke ra do ku e ale pa pro kham ngwa mtu tu ku e ngwa ka wo la ang ko sa ga wo chi ga ko ta ke ra do ke a ko si da ge wo la tin ko ngwa tamo ale pa pro kham ngwa mtu tu ku e ngwa ka wo la ngi chang ko sa chi ma ka ya ke pro kham ngwa ko na mai re kwang kan go sipa gi kabe tu ka isi mten go chu a wong ba wala no ang go sa chi ma ka da ma si de wala ten go ma tu mu ale kwa bu kham mtu tu ko ngo ba wala no ang go sa ga wi si gi ang ko ka ke pur kham mten chung ba go si de kabe tu ka isi pon no ko e kai kwa ra du ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm mtu tu ko e a wong ba wala no ang go sa ga wi si gi mong ma so ten du tong ba o lang

xka fm kawa walangoi pangom tanukuchu awngo program go sewuji sigi kawa nexe kom axen di harta khamanite ta akui alikwa program no mdudu kwe ngwe ka walanga jichang go sewuji si ka ke radu kuside kwang khang go sipag yinan tu inda khamanite mo unta ngo wala ngwe ten hoji taba go sa kawuji gang go kong ka ke radu ke kawa tuwa kai si pangu go sa jima ulang jicha konga kuisa jima apur khan ngo konga wo jigem tan chong ngo ulang jicha ngo sa wisi se ka mo sida ko khan ngo su pa ki yena twinda khamenite ke mo ga ngo le ngo hoji ta ba akwa de ka wa krame ke safety da wala konga e kanu se go sida ke khasunin ngo wala ka wo jing ngo tu le pan ngo go sin ale ko apur khan mtu tu ku e un ngo ulang jicha ngo sa wisi se ka ke radu ke ka ba tu kai si pan ngo da ku e kai ko radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ngam tutu kwe awungo wala ngawa ngwe sa kawiji se ka ke radu ke mongo maso tendu ita ngawa ulang

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga sikin mkwaka Mandela kho khale ya kula mutena nam chika ya kesila kulin ka ngteke ka nga ka mpuli nga mu sumu ka hana chichwai e mkao o chichwai e kula chike ikwa wana o iyo wahutu chika la waka nge e muke longsa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli nga katani ko yoya kaitan henga oge spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua cha ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiko ke kula yule akhtin ko nga chamna ya puli nga muku ke ke ya wa chamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi simuka atika kya kama hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngobi tikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi siya ke ngkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jakte kete ekska FM kiki
5: Domma kwa de makwena oma platform den
4: ki Monat en siwa
5: Oe dag on 9 FM

kawa walang ngoy pangom tanu kuchu awang ngoy parakharama kuse wuse se ka ke radu ke kawa tu kakai se pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM or mututu kwe awang ngoy walang ngoy kuse wuse se ka ke aprakharama ngoy kwa nga ke kawa tu kakai se pangom kuse ndake kawa walang ngoy mtancho ngoy ngoy sa kuse se ka ke radu kuse de kwa nkan kuse pa ke 6 minute Da aku sedai ka ua khasunin awla ke mengo tangga me kanu sese o sedai ji ji ko kamu ko chuna amal ko sa amal ko ko ngo o ji em ta chung ngo la ang ko sa o sige mong ma su tun du dong ba o la ngo

XKFM kawa wala ngawe pangom tanu kuchu aung ngaw par kharmu ko sa wuzi se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangom wa kwe khai kwa radu ke nimuru ya wane ten se wa pe neha FM ngayon mtu tu kwe aung ngaw wala ngawa hang kwe sa wuzi se ka ke apur kharmu ngaw kwa ngaya ta ako sita ke wala tanu kwe nga thamo kwe me ngwa ta nga me kanusi se ako sinta ke dibe ke chukuna o dibe ke kanusi se ke safety kawa ching ngaw tu lai pangaw ko sita ke kawa ya tuwa khai si pangaw ko sing te wala cham ten chong ngawa ta sa kawa si gang kong ka ke wala ngaw kwa nga ta ko sita ke wala cham ten chong ngawa kwa nga teke masin dupe kani kuna kani ngaw pangaw masi lai kani tawa akala tuwa hang chukuna pangaw tutu ko singa kani ngaw masi teke dupe kwe yung ka kawa ching ngaw tu lai pangaw ko singa kani si ke chukuna wala chike mta chong ngawa wala ngaji cha hang kwe sa kawa si se ke masi teke kawa tini kawa 15 minute time ter chong ba ta sa ko si mai de kanu se a ko si de ke safety ko tom ko se wo ji ke ta chong ba lang ba ta sa ko si se ka ke wo lang ba ko na ke ka ba tu ka si pang ba ko ka ko ra du ke numur ya wo le ten se ba pen ne ha fm ma lu tu ko a ung ba wo lang ji cha ng ko sa ko si mai de ka u a kanu se ma si de ke safety ke chu ku na e ke du be tu tu ko sing ke le mi ko si de ke kawa ngai ko ge ngo de chu ku de ma se de awa ka ka e ka no se chu ku na pa nga ba tu tu ase ngo ko si ma ren ko ta tre wo ji em ta chu ngo ba wo la ji chang ko sa de ji ma a re sta ngi wo la ngo ko na ku e ka le kwa pro kham ngo hum tu tu ko ngo wo la ngo ko sa wo ji se ka ke ra tu ke ma ngo ma so ten du ta ngo ba wo la ngo

if kawa ulang ngoy pangom tanu kuchu ang nga programa ko sa wujis si kage radu ke kawa yatu kakay si pangom ko e kay kwa radu ke numuro ya wanitin siyeva pen neha FM kan mututu ko e ang nga wala nga jicha ang sa wujis si kage radu ke kawa yatu kakay si pangom ko si de wala nga jicha tanu ko e mga kama ko e da ako e alikwa program nga mututu ko nga wala nga wala nga wala nga wala Kuside kanu si kawaya tua kai si mutan ku chu au ngau lang ji cha ku sa re chima res ta ngau la kon da aku side kawa wolan ngau ta chung ngau kon ha de ki ma si de ki kini nu joi ki ko la pang ngau side kawa ching ngau tu la ga ku si de ki ka ku si lam ku side ka kwa a na kham ku he problem ngau pang ngau side kanu si kawaya tua kai si mutan tu ku e a ngau ta wala ngau ji cha ku sa chima ta ke radu Kusi dey wala tenu kwe nga kumu ade kwa program nga mtutu kwe nga kaya wala nga zicha nga sako zice nga ide tenu kuchu au nga program nga ngwe sako zice kake wala nga kwa nga ta ako si dey kawaya tuwa kai si mtutu kwe a nga kawala ngwe sa dey maunga maso tendu ita nga wala nga

x ka f m ka wa ulang ngoy pang ngom tenu kuchu aung ngoy par kharma go se wiji si ka ke radho ke ka ba tu ka khai si pang ngo si de ulang ngaji chan tenu ko ma kama go ta go si de ka ba tu ka khai si tenu kuchu aung ngoy ulang ji chang go sa wiji se ka ke par kham ngo kon ga ta ma si de kan wi si ka ba tu khai si a ko e khai kwa radho ki numuru ya wan ten si va pen ne kha fm kalum tu tu kuya ngo lang ku sida ka wa da ng pang wa a mani te kan kun ngai ko mo ka ngo da ng a ko ma de ka wa kini nu jo ai ke ko la pang ko si te ka ko si la kan ko jo ng ka sida ka wa a na tom ko pu ne ngau ke mong ma so ten du tom ba o lang